Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wulirizaffe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli jo.

Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nyo kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli jo.

0: Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomuntu wabuli jo. Your
1: station. Basaba ne banyabo abatu uliriza. Baniriza konyo ku programu ya feyoro na ku olwaleero. Era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli ali woli. Jisa emikono mu maaso. Katonda mwebaze. Olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira ya programu eno. Era gwe wena abaddenga atoloto mango gamba. Nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala. Ekibuuzo kijjewo leero. Kubanga ya kusobozesezza okuwulira ya programu eno. Jemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo. Ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza. Wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde. Kyenjogerako ate mwana wattu n'erinnya lye bwenyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Omulungi ahuliriza kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkiriza gaana bannange embeera mbi ebintu bitabuse buli ky'otetenkanya tekikola yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe ebipya kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna ebyange biba biwedde nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza
2: abatuuliza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekyamukama waffe Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ajati Maimuna
2: wanji sebo
1: embeera nawe ogiraba
2: embeera ngiraba
1: bintu nga bitabuse
2: embeera
1: abazzukulu bo abaana bo tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti
2: embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka eriyo agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala
1: kituufu
2: naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi
1: nzina kutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu
2: ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira
2: wali okifunirawo
1: woli sigati nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma
2: yesebo
1: oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma
2: yesebo
1: tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi
2: kaakati
1: mu kaseera nga kano
2: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0758-086-43 ne 0767-73-76-63 0758-086-43 ne 0767-76-63
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'oŋŋa nti Ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yesem
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlord abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu
2: bwaffebuli ali obubi gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso naye wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ti kino kwetaagisa nti ate aja ti siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu oŋŋambe nti aja ti nti aa kati nsuubula dubayi naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwanyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga. Asatu. Zero musanvu tano munana. Zero mukaga. Chinana munya. Ana musatu. Ne zero musanvu mukaga musanvu. Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga. Asatu.
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga. Wena kusabi ajati maimuna.
2: Yesebo.
1: Nsabo kilize. Sima nyo vode wuna atusobozesa. Nenge na kusaba bantu mwena wali wano. Wema kwa domu zindaro. Okozese da chika bili ya chineni. Nebano wa soboro kolachi. Okubuza ako kwa ajati. Kubanga hawa mweta aga mulibanji. Kanso keno mchalo no. Yeya sose wano. Nga hizo ga programu ya agendo jikola. Bane ya kwe sunze nyo. Njagala osembere ku muzindala awo. Yogereko na ajati. Ajati uno nao guo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko.
2: Chikiriza uno gwenda ba wano. Chikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutu ne meme yo ninjo kunira. Simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade nkulabanga ko kujja ko kutegerera kusimu. Nze bwe bibi byange bwe ngola. Na mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira ga kubiraji. Kakana nze bwentu bwenkula
4: bananga ajya mayi muna
2: wanji nyabo
4: nakubako chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumulizo kana nkakuwe wevuke
2: ndavira wa
1: eje moto kezo lazi bakola chitumpo
2: bana malau fikum
4: eja mazima nchalo ya chuso obulamu bwange
2: yaga nakuwe ye
4: nali chachinga ko yati chachimala ne kadi yino
2: kadi
4: ukafuta dalanti chi nze bwenategedde
2: Mungu akongere
4: bulijondo otakulabako. Mbeka akatono kenkuwa kubyennina. Ako kensobo dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mukwano ne
4: yanchira kyendi kuwa
2: kisinga. Bala kalau fekum.
1: Kole birunja simibu.
4: Yanzi jawala mubunya nze nensi yali mazo kumira. Gamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
4: Ngenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga njaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abaana
4: mwana msajja n'afa
1: miaka munana abaana babakyali batonda
4: aha aye twaje tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfaako ne nebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka eyo omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange zenassa mu business ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve bintu by'omwana waffe mugende
2: bali balowooza za
1: mama
4: ne bangoba n'abaana nga baga n'abaana bawulyangu eŋŋambo si baabwe nengezaako nwane ng'omukazi naye nga omanyi nti munnange omwavu kasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsine mpulira nga enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera n'ennyinza mange nambuuza kyekiddako
1: ani atagye ku simu simu tuzigyeko bannange
4: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera ega inambuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusika kutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gw'amanyi naye nga omanyi nti bw'oba olina ebizibu n'otulo tetujja nakaabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awuntulire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka kebampa kwegamba nga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakirino jja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Ekiro kyenyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange. Sawe zali munana netegekera olugendo. Bandi ku radio mpulira omukyalo ono.
1: Ajati mayi muna. Kwegamba owulira erinnya lye no uliranga no bulamu kyuseke sawe yo. Ajati mayi muna.
4: Ngamba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo. Naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu. Ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde.
4: Neka ngambye kubabukubisimu. Atenge ne wale mama wange yali agezaako kuntambulira. Nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu. Sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange. Nakyusizaawo.
1: Nosoko kubira ajati mayi.
4: Yes, nemukubira. Nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde. Sina wetandikira.
1: Abooluganda
4: batwala ebyobugagga.
1: Ndi
4: maziga. Ntirivuna ngamba.
1: Bangamba atero basekerera teyakusekerera.
4: Yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzije buzonkwateko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono mchala kitegera bulungi ne ngamba nene wangu badda ngambe chiwide ne kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange nene mera ko linyoje linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kubo njagala okutegeza taxi jenalinya ntuka jenalindaga ngansigadde mu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ikitukirire nkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemedde ko jangu jangu jangu taxi nsigala mu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabidde mu ensawo yo ne magamba gabagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo jadi nangikwata kwenna komi amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo nine kweke bali ndabe ensawo ezitone nga bamulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: tinga wafuna nyingi
4: ondaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebiyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba ninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
4: oguma yenze munange nze nabaga kasita onkubira essimu yenze kasita okuba essimu yange ekyokkola mba nkirina wena wulidde nti ojja kambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimirijjo bankola kugamba sinanindya
1: wabale okusima mwana kwe no mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweyo
4: bade babusa busa nange hajati wabale kusima mwana ange wabale munange ngenko nasagala mukabe
1: ke yanziza banange yanza nabagambye dakika 22 otute 10
4: ngendo ko yano no mukyala wenzo okuziba
1: tufune iyo kale ne kumulala omunaje atuliriza yoyo ajati mayi muna
4: ebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuliriza banja abetaga okukyusa kumbeera
3: 0758-086-43 ne 0760-7736-7630 0758-086-43 ne 0760-7736-7630 asatu
4: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola manchi lina
1: bulamu nga bwekyuka
4: kuba mmanye ekyokukolera kasita onkubira simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne kumwami kali wakiri
4: kale naye ajambuze kaka
1: sabo sembere ku muzindalo ajati buyo mubuze kumu sekendi sabiri musango
5: owe kitibwa presenter ansanyise nyo kulaba nomulimu gwatendo gwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na ye nsanyuse nyo kubera anti sawa zino ndi wano wetutudde aje ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
5: kusivyo cha mama
2: mbulunji sebo ulio otie yu
5: jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama tofu mama weba likuweza
2: amina
5: nalisi chisubi ya
2: nde sagala mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aje ati chino chinuma njagalo demu ngunkubi desimu ngungambaji ati ndi bulunji
5: present
2: esanyu liangi
5: evi nitu bienzize na vyo sonde kubiingiza munda askari angambi sigale bweru mbile tede wana amalizo kwa labi yako la munde na japuja agende na vyo mama evintu vyenze na vyo
2: yes sir
5: nsaba imoto kevirese genze na itu japu ya magezi osobolo genda na vyo
2: neya zanyo
5: presenter buno nkuwa bujulizi nti yes, obulamu kwa kinangi sali bulunji na genda nempa so mchala na hiba na bachala bakulu kulu betu sanga musanze mkubono lozo ofunyechi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nya abo nya omukazi yambo nya abo nya ne alamu nezituko kukubira mutwe na ye omuchalo ya mala na azalo omwana na vera no omwana omugamba twalo omwana mudwaliro agana twalo omwana kusomera agana kola kino omuchala na mala ke mirembe paka bana tuko kwao kana no omuchalo ibona kubira ajati esimu na ngambo omuchalo mazena yibanga chine mugamba mama omuchalo mazena ye miaka angena na ngambo omuchalo yakuzalira omwana konze ye na ngambo omuchalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa ate ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana mulekofu neki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyali ng'etaano nga nfunye ploti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bui magezi
5: ajati maimuna enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwa bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nanga mu mukyala tasosola oba oli waggwanga kyoba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presidenti okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bwoti chakugamba nti kola bwoti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bwoti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
7: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikenda na ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kakati bali awo bagamba fe batubodde ajati aganye
7: banaye
2: budde budde bweruganye ajati
7: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0758-086-843 ne 0760-7736-7063 0758-086-843 ne 0760-7736-7063 asatu
7: kajati kagambo nga kambo vili ngo
2: tusiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwakire weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
3: 0758-086-843 ne 0760-7736-7063 0758-086-843 ne 0760-7736-7063 Asatu.
1: Tuyanze nye tuyanze. Gamuleja uliriza si inza kusuka wawo. Ajati wa yogira. Zesi ina chenziramu. Nyongira okweba zamu enaba vadeko. Nokuba kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajati ngebi okusaga. Mugende. Mukube esimu.
3: 0758 0 mkaga 84 83 ne 0 msanvu mkaga 7 msanvu mkaga 3 0758 0 mkaga 84 83 ne 0 msanvu mkaga 7 msanvu mkaga Asatu.
1: Abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
0: ubumalirivu obuyiya n'okwewaayo

0: is more fun.
1: Abaye mwa bavubuka abakyala namwa abantu abaliko obulemu omukisa gwa mweguze namwa mufuna kutenda za government anti ekitongole ekirunga myebyenga baya government chi public procurement and the disposal public assets authority chite PPDA chigenda kukuba lusisira mu kibuga Masaka okuva kuno okusatula weekend okutuka kuno okutanula weekend liberation square mu kibuga Masaka kalino bakola bavubuka mwena abakyala namwa abantu abaliko obulemu abegwanyiza okufuna tenda za government okujja okwewandisa mujene bibakwatako omuli endaga muntu ebaluwe zo kuandisa business za mwe ebaluwe kukidizo kuli ya mchibuka Masakane mitunde bieto londewo ukusakoti ni namba za mwe ukufa muyuara kale janguno muntu omulala atena wagamba ntitosobula kola weka musobula okwegatta ne mujane mwe wandisa nge chibina obutasubwa mkisa kukola na government okufuna tenda za government PPDA ekukumidizo kujo kwe filio mkisa guno ukukusanze mchibuka Masaka. Ni wakati msawe yokuna, esawe yokuna kumekeza program sedukera, Nestani Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu, kwa tubanga tutambulidde wamu. Stani Biki Bank, edunga mziwa banki nkule ya Uganda. Kano kekande tuwangana magezi, bobeda guokolo ocha, bobeda guwa mpugwa msedukera.
2: Otegedi we wao tukwebaze nyo tukwebali nyo webali dedala mune katundu kafeka wubira gwe mwami roja sibu Kenya wa arabi mutenza guru webali kubawa kuhuli kuledi yobudu kakati wakalo kwebuza abanda bafebali muru umura bali waka otegedi
3: yes
2: bintu chomu za debiata sana kusasulira mwana kubimu igiriza nga ya sana vivemu ye abimu igiriza mwana
3: okugeza
2: nyigiriza okukadde muntu notwala omwana mbu akagende munanga katuba sasuli wagende bamuyigiriza okuyubuluza endagala otegedde ngomo za dena dalo omukyalo
4: sanika
2: owulid bintu ki ebimu kwebyo gwe byola bibirala
3: okay buddu
5: edyo buddu
3: kwali kudene
5: we bali kuwele dagaga kamaji
2: e mukuru we bali kuliriza radio buddu
5: dale sebo
3: Ato kutuseko
2: Tuwebazijako
3: Tuwebuza bintuchi Vyoto sana kubira ngebibyo Omano linda wa mwigirize vigi Baku yambe kwa vigi
2: Chuka jenga guvi manya muzara
4: Ate woli olimulamu
3: Okay Budu
5: Shiroko
3: Hello
5: Nengo olivurungi
3: Nsesina tabuyona
5: Ato muze yoyo
2: Mundanga wendishi ina mtawana
5: Mwano mwala munda vile
2: E mkuru
5: Nabila kaima na sifu nga ni mchimanya.
2: We wao mko.
5: Mweka ti omo sade ngo ino mwana ngo liwaka. Ogambo ti hako nkuigirizo kuoze bintu.
2: Awo.
5: No gamba. Nkuigirize ogango wate mmele yosoka noji wata. Nojeka musepria noji sanika. Ego ino bikolanga alabate. Okora omkwasa kaso.
3: Amazima.
5: No wata nga wata.
2: Awo.
5: Ndomu kateka mazi musefuri ya mani zinonyo ndomu la gira kuchukole voti bazi higa ndomu kateka azichasomero
3: eda tuyansaje tuyansaje misaka kaima walo kumana tuwa mita tali kalisali jere cha muli waga mita tumbo ndegu kwa ndegale mula wa mita ashileno bami kwa mjiwa tumbo dele diyo budo hela
6: pinia
3: eyo
6: agamba chombaya
3: fetuli poa
6: breksi baweze cheda lembi yaga Ayo juwe da sana kuigiza mwana.
3: Yes.
6: Nadaranga nao soo vimo igiriza. Okulima.
3: Okulima.
6: Katinga okulima just gena na ebu sila aja kuiga.
3: Eda.
6: Ne tinevyo kufumba ngeyo mwano mwala. Tebeta ga mtu alawantu kumu igiriza.
3: Yes.
6: Vitu vya agunyo mbaga lanyo.
3: Ok, but tuyanze. Okay. Webali nyo, webe dokbanga. Otukola ki.
2: Otuliriza.
1: Mwale kutesa. Uyu yabane bubira gwe program sedukera
3: okay yes mbele bega baso kubanga etaba na kuchenda munana ka umuza munana chenda mutana ka umuza tano ledi budde yo muntu wa bulijo mwebale nyo mwebale dale bule dakika 10 na nyazoka okubanga tuingire saa zika kubera nya ezamba cha golu na ku olulwa lero tino mugenya ali mu studio ya baso kubanga tusalako bamuyitani avuddewa yejeje bulese wano onda ku lwalo sebo tusanso kulaba
7: kari sabu nangisa soba sanga
3: soko buzo kubawuliza balu edyo budu lo kutegira gwani erovu dewa
7: muli mtia uliza fabalunja balu edyo budu elinya insereko Nikolasi chitunzi wa Uganda Bati
3: yes
7: nakula leo tuluwa nwela nga tuze kuongela kusongezi mweza mabati gafe agafuse agenkizi nakuzino
3: yes
7: na dala kubati gafe twitter domuzaz
3: chikambe chabantu mwongela nyo mwongela nyo mwongela nyo chikambo domuzaz mwongela itawona haba singa chepo mwongela omuliza ni yaga dutegila domuzaz chichi ele chukwatangana kuchi
7: Domuza for Bulungi, Domuza zile bati erieru Hawa singa tulimanyinge bati erieru Na efe tuwalu wenia Domuza Okulia ula kumabati ya gabuli jo
3: Tiweka Ndaliyo yeru Neyo kwa wana kugabuli jo Ditiwa Domuza
7: Ngola banti company nyingi zikula mabati ya meru
3: Yes
7: Neri afe tuliita Domuza Tolu hawa inawa agenze Agenze kwa duwea okuligula okwa ukana ku company ndala ayiwabuza domza ajafune bati ya Uganda bati edieru yenkizo enyesigika
3: yesebo okay domza amazibanga chiku katali wali mugwanga Uganda
7: sawa zinotwa domza yakamala emyaka abiri mukaga katali ke Uganda yesebo
3: emyaka
7: abiri mukaga
3: yes
7: ngali katali ke Uganda Iranga atambula nga bantu bamugeseza bamtestinze kugamba buli omu akuwa akuwa obujulizo wenja uro
3: yes
7: bati elio sewo
3: yes
7: yeso
3: Domuzazi tuliteke delie bati elieru kati ya teni kwa nagana tena Uganda bati
7: kati wala nti Domuzazi bati ya Uganda bati ya likula eda wengkuza ye mabega mwaka yu Uganda bati ya tani kukula mu Uganda
3: ni kumule danka kagamwena ya
7: tituwa jia tuze tuvumbula tuze tukula mabati ya genja uro
3: yes
7: ela duma nganti tetuina Domuza zetu ni mkabia mabati manji nenga nganti lino liye bati mtu ina atandika kuzimba na dala kuva abavubuka
3: abatandika
7: abatandika
3: jati kayuka yumbaka ange mchalu
7: yumbaka ange mchalu jakula yatandika famu yange yatandika ye nkoku nyambewe nunda so weka nti lino bati yengeno tandika na lio nganzi ngantandika okweti leza ngonzo mvuka ntuteka unti investment yangu
3: yes
7: atenga ligulika
3: liangu
7: ligulika elabu limuti naso kula chi okuligula wachi soka wachi ligulika kina mgeje zenja ulo tibuligeje ina price yayo weka negeje sembayo nto obutono gulika
3: yes
7: yesewo
3: oh.
7: Okusinzira kuchicho vogeno kula chi odiko zesa
3: yeah.
7: Yesewa.
3: Oh, okay. Tuyazanye. Kitulide mwami nsedeko kubako mikuwa japa wa Uganda bati. Wanubwa kulele bati wa ita Domuzazi. Go, abantu, nga mwyo gende ti bati lieru, lieri katale, liyamba kukuseka. Golo za ruachi, owa omuntu alieyo, wanduachi wali muadama gezo kose bati ya Domuzazi.
7: Omuntu wena alieyo mwa ama gezo kose ya Domuzazi.
3: Yes. Obo Jessica.
7: Tukubanga li tumaze nga tuli katale ke Uganda, emyaka nkaga mwena.
3: Yes.
7: Kutuwi miaka nkaga nga tuli katali kenga tu wana Uganda products zinenu tuwa mabati ya genja uru tuina obukugu tuafuna obukugu mabati gane nkola yago
3: yes
7: tuina obukugu munga furumia tiche chintu chetukua echenkizu echitajia kufuna uzubo na unobo koze investment yo ujaga na chitufu Domuza zikuenda koze sa wajagana bati wanya ulo gasigade waso nga tuweja funa kweju saa okugu tuine tumaze banga linji nyoka tali nga tukule hivi ntubino era tukuwa uganti nti waranti ni garanti nti chetukuwa checho
3: yes
7: cha mutindo
3: yes
7: yes
3: oh, okay oyo gede kucho mutindo kuwa bana Uganda banji nyo ena kuzi abantu abafere banji nyo katali
7: yes sir.
3: Omuntu asobola muwa kukaka fuchi nti batiri ya Domuzazi dio osobola difuna ngira omutindo guli kawere te kumutindo diyo ndi kakasanti ya dirino diyo mbutufu ndi mutindo gwalio ndi tute era tutejile cho mutindo
7: so muna Uganda mkakasa wenti tebati ya fido tuina hardware zenja ulu kwetu ole gwanga kaisazi nso kwesa example ye Masaka
3: yes
7: mtuja madwe ze nyinge zama ze tumaye tuja kevi ntu ya fe so kuzi menyamu
3: watu tewalitama
7: so kumenya kwa duwe ya mutaduwea
3: Moses Kane
7: yeah. Hila tamuma nyo mkuru yu
3: mbachiri
7: tuino mkuru wamita masters wali mwenye ndogo uchide chitofu
3: kwa oyambuke chitofu karideri ya we njeru
7: ee ngine njeru
3: ya
7: yeah. Mkuru yu buruma manya mwesi game tuichi
3: ya mchindo
7: vya ina tuino mkuru wamita nyendo
3: nyenda duwea waduwa mkuru nga ayambuka kulewoz
7: aha omukuru yu buruma manya ilaba kasuma banji wa mweta nila tuino wamita Kim Jenadwea
3: yes
7: wafuru manyenda ongodo gateku highway
3: yes
7: umkuru ni wali So we kanya nti mu Masaka abakungu banana nti abadwe ya abasajja
2: abenkizo
7: abamanyi yeah. Watu furuma konsano kuwa abalala bangize twino weruka ya mtazira girira
2: yes
7: msajja wankizo nyali wa inentu bibi omutindo
2: twina
7: basi mirembe ekayabwe
2: yes
7: ofulumyo mkuu ne wali inentu bya mutindo wetudda kurecha zanga twina sendi baza
2: sendi baza
7: omukulu ne wali ate mbanku za kulwe mtukula tinayo ekaliso tino kuwa mita Mukasa Mukasa ne wali tino kuwa mita Petisa so weka nyanti abantu abo bonna tuina abantu abenja mu bitundu ebenja era nga batuba manyi era nti mutu enna azimba badukirako njagala seminti
2: yes
7: munga nti seminti janene bado jakolaki oja kulifuna
2: yeah.
7: Tuweka nyanti abantu abenkizo tuina era betumanyi betwesiga tuintu yomutimbagano wakula chi
2: waine
7: bati ya fedi
2: ya mchindo ya
7: yes evo
2: ok tuineda chika msambuzo kukubanga tusibula mwami nsereko kufako mikoje papa Uganda bati mwami nsereko ama bati aga sereka manji nyo elanga boyo gede manji nyo aga taliga aranji aga sereka ne bati ya dumuzaz dio omuntu asobola dika kasatia nti mfunye bati dio lia ukanida kumalala gona wadenga gona aga sereka manji ataga taliga aranji ne dio lia dumuzaz sobola dio lia sikanima natie dio lia teke doku banga mkoze sa
7: bati nunga dizu lila ku stamp
2: yes
7: lina stamp ya fair Uganda bati ila kuliko nechigambo domuzaz so uwo genze kwa duwea weka nanga njagala domuzaz oso kweka nyamuli pisi ye bati ya fe diliko chi uliliko stamp ya Uganda bati nechigambo domuzaz uwato sobodi naka uza kali sivu obu sivi kaliko Uganda bati limited
2: yes
7: so weka neza pisi nyingi soga ikanda weka kauzi obe bati hili sokeri ya waguru ya kulie kanyanga kuliko lebo ya feyo
2: yes
7: ilo so kulia ula tono Uganda bati
2: mwami nisele kuchia chilifule ya amanyi
7: chilifule ya amanyi
2: obuangazi
7: obuangazi buno wechifula ya amanyi ili enkizo nti nkuwe bati nga no nga ndi mugumu ne gamba geno kwese bati ilio yesebo ilanga achimanyi ogadi kwese atuja funa kweju santi no muzukuru aja kulisanga mbadi kwese nyo example ino mbade ntamla ngamba gamba nti jajja wange
2: yes
7: ali kasanda
2: ili wafe mitiana
7: mitiana
2: sa kasanda saidi
7: ali kasanda msweka
2: manyiye yo na gambwa mzaibe, na maswanta
7: gori mutuze
2: nti
7: weka nyanti wengeni wajajamba ngenze aga ya kwesa Uganda bati ya mugule misira vya weda
2: yes
7: no utuka ononga nti ilaicha sono kusikizo no kumpe sanyo tate tuwe nkore day isazi waje yange ne yagula ko Uganda bati na alisiresa
2: wow.
7: So chimpa manyi tipu bati
2: yoje mu
7: Uganda bati
2: yeah.
7: Obanga jeje yanga chakola chi
2: achali
7: na leli chaliwo tichotwala cha bakugu bachikola era cha buwangazi yesebo
2: okay mwami sire kibisele bisinga abantu batunulira nyemi wendo lwachi mu campaign ino kusinga mtu wani badama kezo kati omwendo songa nkuru nyo nayo kusinga soko tunulire bati lino
7: omwendo nalika kasuma finemba gama te echo mwendo ngoto ngo chizize
2: bati
7: na ye echindu cho otwala ogena chidamudi
2: yes
7: hii uga chidamudi toja kwe kanyanti tuko la angize nti nzimbe chi nzimbe ya nyumba angitani se suwa jidamu kati wendaba ate nzimba nyako ungeza kubo ungeleza tuye mbada se nyumba yange ya rooms satu njako domuzaz
2: yes
7: tuinaba ate mfunye mne yonge doka katuna ngabise kaka suye yonge doka kubanga afuni ndadala njajide kanjifule boys quarters wanjifule ichilala ate nkole ndale singa ku tisige na kola chindu chenge na kuzimburula nkola chindu chachi
2: chako kena zibanga bovidamu ale
7: aha ale na ichilala anti ebe yenu ya ukanamu kubuzi ku obuzito wenja uloba ku gauges zenja ulo thickness
2: yes
7: aha ntu kumubiri gwalio gwa ukane bei mwenyako ya ntu obubiro bango omubiro ogutanikiru wako gwa wansiko omubiro ogudako ni gweyongeramu oguse mbele na gweyongereko gama nti wembanzi menyemu walo omubiri gwa geji asatu mubiri
2: yes
7: omubiri gwa geji asatu walo omubiri gwa biri munana tira weka nti buli muntu inaena asobola okugula okusinzira ku omubiri gwe bati
2: yes
7: yes
2: mwami siri kuwachi buli muna yuga nani mwagaliza afune bati ya domuzaz
7: unayega mwagaliza afune bati ino ntidye bati elie sigika
2: yes
7: elie obuangazi yali bati de ngamba nti liwe sa muna Uganda esanyo musa weye tukukira kumacha nola we bati yungulati inachiri vude dichi aliko kubato gana echi tufunagule bati habasajabape bati
2: yes
7: tinja sigara nina echo nga iranga ndi musanyifu ndi chi sente za nsakola chi
2: seza agenda za welele ya
7: yes sebo kadi we wa ukole chintu no ga i ne batili no uli ya ubulumi wa sente zo no labe chintu nga de chiwanga zino no mtugaza eh wafuna bati chelio ofune sanoga ah saja bampe bati
2: yes
7: so laba olaba o esanyuli esanyu obulungi bwa sente zo wezili
2: yeah.
7: Ane chikuwe sanyu
2: value for
7: so,
2: money
7: aha so enoe songe nyabli muna Uganda yenyumirize muchi chaba akoze
2: yes
7: so kwenyumiza muchi chaba akoze chijia tuwe sana chimbia lele sanyu ngomuntu ndaba anti wabata adumu zaze sanyu lia ina nange sigane sanyu edio
2: yeah
7: wangu wena ata manjaba gama anti nyumba ya gundi wajiraba so chintuwe chokule ogera gira nyizako nte nyumba ya gundi chimpesa wa customer wanja tina ngubanti ndi mwesigwa
2: mazima
7: mubatu chiche mbamba wade
2: ok tuyazanyi kumami sere kutine da chikabili zoka
7: yes,
2: na yetu alia gade okubuntu urobili obumenye menye mwurundi ugumu akasoka omuti alia gade utegila dumu zazi wabalonde oba wabali ya basajja banigi nige baba gaga ba ministers wali no konsa dumu zazi echo chimu yes, echo kulala otudile muko omuti dumu zazi gamu agada sora mujawa yes
7: akati sebu mkubenya amenya mdumu za zono suwa abantu balonde mu dumu za zwa uli mtu yena
2: yeah.
7: Na mburu mtu yena abanti nga mkozi
2: omupatikanyi
7: kwa uvira ntingoli mtu mkozi uli mpatikanyi chitegeza ogenda sobola tuloza mtu yon kuzimba soro banga sizimbe nyumba nyakuzimba chumba chenkoko
2: yes
7: nyakuzimba chumba chente chetagachi mabati tuchakusa matundu bali nakuzimba tinyakuzimba ndi msaja mulimi nyakuita gasto weyo mulembe nyakoisachi bati ya Uganda bati ya domu zazi tibuli muntu enena omukozi tichi tuka chituka kata kontu ino bako chetu chuteka u
2: yes
7: neche tado chikuwe chigenzi na chi na bati hili ya chi
2: ya dumuzazi ya
7: mbe yenja ulo yesebo
2: yes mpozo tu dila mku katano nyo mtu nga yeta ze dumuzazi asoba la musingana wa especially before every day bali bali kwa wano katano nyo
7: sawa ino tujitanga Greater Masaka region
2: ya
7: ila abantu wafe asoke da Moses ke Masaka awo oja difune bada fiburunji
2: mutadwea
7: oja gende wa masters
2: mnyendo awe ya mkakule chitofu karina anjeru mpamvu
7: yesemo oja genda wa mkulu nyendo highway
2: yes
7: mkulu ngo ingira nyendo
2: yeah.
7: Oja genda wa mkulu kim jenadwe ya ngofuruman nyendo
2: ngofuruman nyendo
7: ngata kwa highway
2: yeah
7: tuwe tuda kulugudure mtukuda tuwe kalisi zo woso kila mkatao niwe kalisi nompuwe mta mkasa
2: yeah
7: Bukaso mkula inama wati gafi. Wetude chotida, uwa mkulu wamuita Petisa.
2: Petisa.
7: Petisa Investments. So mkulu jamula wa Petisa akulachi, walele ene bati gafi.
2: Yes.
7: Wetuda kule Chazanga, uwa mkulu wamuita Sendi Baza.
2: Yeah.
7: Haji umkuru wali era inebati ya kumugurunji nyo.
2: Ok. Tuyenze kumami seri kwa kagambo kamu kukaka semba yo, aden tukusibuli.
7: Aba wiza fabalunji nti mbaka atiza nti omuntu inovu genze kwa adiwe ya obango yu genze luda usota ufla usozi kuja kuwa naba nene na omuadwe ya limchitundu cho unuwa na mga nti njagala ebati edu oteka kwa domu zazi
2: yes
7: nota mga mba ni mga njagala domu zazi ujafune bati edu sigika edu buwangazi edu yankizo
2: oh okay
7: yes
2: kale mwami nsele kutukwe yanzi zanyo tu yanzi kutuchari yako kufako mi Uganda bati nonya domu zazi mkula kunyonyo dagali ebati edu chasi zo kubanga tubedena yoku veda Uganda bati vadena fokubeda mwaka kwa kumwenda mungaka mwena wakilo kubalabala miyake jiri umakumi yana ngegu tulina yo songa te domu zazi miyaka wili mungaka yunga weli bana Uganda bajesiga kale ama zo kubanga ngilo pros kabanda tuwa mwrega fabulugana ambuji fumbele uruunji
4: mwera bam
1: kufanya lukucha msa msa wezozo na katinafika tukule kilo urunako kubado ulidisa problem selukera selukirisa uyokuna less than big bang buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto chikulanga chinywevu gwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank erungamizi wa banki nkulu ya Uganda esawa wanoku radio buju esawa zili nyezo okumacha budde bwa kalasa mayanzi webale kuuliriza radio buddu Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengogo netu geti sekati. Miaka rimu etanu wedu.
4: Ateno cha dala.
1: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudi jo. Maulide. Ama ulida gase nsudua. ageke nenyeze dua ama ulira agesigika ganuge maulire kuchendamu munana katunyeze munana chendamu tana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomu tuwa ulijo
0: kulika nyo muteka teke ya serukera wabali kubanga yuko mide kuradio budu radio yomuntu wabali jo mauli legavu demo bitundu bie guange bie nja ulo nze presi kabanda na nyanzi polisi mdistricti ya Rubanda yetegeza zanti walu wabantu wabili abalumi zidwa mkabenji ya kabade wo kuchalo jeha muko mumuluka gwe kalengeri mugombolo la ye muko districti ya Rubanda chiga mbibu nanti ya kabenji kano kaba kakwale duwa ya moto kaya Toyota Hilux double cabin pick up nga ebade njeru mulanji ya districti ya Xoro ebade eva kaba alenge damu districti ya Xoro oluvanyuma rwa mgoba wayo kulemeleru wa kuwete kona elabu yetu nekola kabenje okusinzira ku mwogezi wa polisi mu bitundu ebyo ategezeza nti abalumiziddwa kubaddeko Ndiana Richard ye Central Ward District Xoro nga kwotadde n'omulala atannaba kutegeerekeka era nga bonna bafunye ebisago ne batwaliwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi polisi evunezi wakubiduka kungudo mdistricti ya Rwanda etuse kuchife wabade nje geno era abalumizi duwani batu waliwa mduwa lido edhi echisoro polisi esabia wagoba bonna abebiduka okubera abegendereza na dalanga bako zisolu gudoluva Rwanda okuda kabale okubera abegendereza baleme kukola bubenje era nategeza nti kunonyereza kutandise
8: ebadde eva kabale nge yolekera kisoro yalemeredde omugoba wayo neye kuba ekigwo mirundi egiwera abafunye ebisago mu motoka beba owekitiibwa Ndiana Richard Ssentebe wa disitulikiti ya Kisoro wamu n'abantu ababiri betunaba kutegeera nabo bafunye ebisago atrafiki yo ku nguudo yaddukiddewo mu bunambiro negenda kutaasa netwala abalumiziddwa abafunye ebisago mu ddwaliro ly'e Kisoro hospital nga police kubomulanga ntabantu bakosa ekubo lya Kisoro Rubanda kabale baina kubera begendereza ate no kuvuga endima bakikendeze
0: eyonga tuvuddeyo bo abatuuze nga kwotadde n'abakulembeze mu ggombolola y'ekyampisi disitulikiti y'e Mukono baagala gavumenti eveeyo bazimbire essomero lya Seed School mu kitundu kino okugatta ku liriyo erya Namasumbi Secondary School lye bagamba nti liri ku nsalo za Mukono ne Luweero ng'abayizi bakaluubirirwa okutambula okusinziira ku ssentebe w'eggombolola eno Muhammad Kakooza agamba nti balina amasomero ga gavumenti 18 nga aga primary na area secondary liliwo limu lyokka nga abayizi basi yaguka olugendo oluwanvu okugenda okusoma
9: tuna masomero ga primary 18 primary schools mu champions ne tuna secondary mu kati nebe banga P7 etuza abantu atana atano buli mwaka tisoya kwa community ngabo bana tuba tusaba ministry ya education okola bagatufuna CD school ere ku mutendera gwa secondary etaka tuli mataka tuga ina wa ne champions yebaga kache tuina tutwaga lokuteke ndi tuina wetaka challenge ya manyi kubago ja kuchira abantu somero we lili yetu ina okono lile gombo la lili mu muluko ogusemba yo ku Mukono ne Luweero kati omwana afika bimita so akutambula enda kusomera na masombi anoja kwekanga ndo kwa distance nene abana abawala bafunide mu embuto
0: Luja Abdala ye ssentebe w'omuluka gw'ekyabakadde ejimu ku miruka egikola eggombolola eno agamba nti abayizi okutambula engendo kireetedde bangi okuwanduka mu masomero n'abamu ku bayizi ab'obuwala okufuna embuto nga tebanneetuuka
10: abaana bangi bavudde ku kusoma naye nga nsonga bajja ku kusoma omwana n'omutula ng'akeera ku makya n'ava katugeze ekalaji ng'agenda n'amasumbi kusoma ku somero lya gavumenti lye yatuwa erya secondary kati mu kkubo awo obuwanvu obwo obw'ekkubo olugendo lwatambula bambi basanga okusomoozebwa kw'amaanyi oboolyawo ne bakyala kimpadde bwe basinziira kukakana nga bassa eby'omumaaso by'abaana ku nsonga z'ebyenjigiriza tusaba gavumenti etekemu omukono gwayo ewulire eddoboozi lyaffe etuyambe etukolere kiki bannansi kye twetaaga
0: Sekamwa wa district ya Mukono, Kadu Derek Mbojana, agamba nti kiri mu nteekateeka ya government wakiri buli ggombolola okubeera ne seed school. Naye nga district kulemberwa ssentebe Francis Lukoya Mukome, bagenda kulwana bwezizingirire n'okwogera wamu ne ministry y'ebyenjigiriza okulaba ng'ensonga eno ekolebwako.
11: Tufu, menti, kafu gweriko ukula banti, ligombola, libe ane sumelia city school, bani sumelia second way. Epe sanzi, tatemo kutunde mimu, tichikoze bulonji, gezaga mgombola la fili champsi, chesumeli wali jina masumbi. Henga, ateti di wala, norwecho, abali ene kabembi. Bamu tebasubula kwa kisesinga, kugenda kusumila wa. So nga, kulembeze wa district, wansi wa honorable Francis Lukoya Mukome, dana yo proposal na yo ya zi. Sula banga, tununyo kusinka la minisa wabia njigiza, nebe chikuatako, chwa tunuze mu. Banga wogamba champsi si yekali obubi nena magomba ya magali ubi.
0: Egombolola ya champsi erina emiruka etaano nga kwotadde n'ebyalo ataano mu mukaaga birambirira era abaayo bagamba nti beetaaga amasomero agawerako. Nga tukyali mu Mukono, olukiiko lwa Mukono Central Division lwolese akatu lwekalimu olw'ebbula ly'ensimbi ezikola emirimu. Embeera eno ekaluubiriza abakulembeze okutuukiriza obweyamo bwabwe mu division okukola emirimu gyayo mu budde ekiviiriddeko okuzingama. Ssentebe w'eggombolola eno Susan Boogere Nsense Buse bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nti kino kivudde ku kuvumaganyizibwa mu balonzi olw'akasasiro abembedde ku makubo nga kwotadde n'enguudo ezitayitikamu obudde buno, n'asaba gavumenti okukyusa mu nkola yaayo eyokuzza akasamambiro ku nsimbi ez'omusolo ezibeera zikunganyiziddwa.
12: Twandisabye nnyo era twegayirira nti gavumenti efeeyo era erowooze ku buvunaanyizibwa bwayo. Bakunga nnyo abantu ne bajjumbira bulungi bwansi. Bo kye baagala okulaba nti oyodde kasasiro mu kibuga. Kakati buli w'obeera nga bo bakyalaba kasasiro balowooza nti omukulembeze waabwe alemereddwa okujja kasasiro mu kibuga. Naye tuli mu kusoberwa kubanga wano nga Central Division tetukyakuŋŋaanyizaawo ssente. Kakati tutuuka mu kiseera eky'okubeera nga twetaaga ssente okukola emirimu nga ssente tewali. Kati okuva nga 15 tuli mu August zizino 2025 tewaliiwo ssente zituyinza kukozesa. Tugenda kutuuka ku 29 nga tetulina ssente. Mazima tubeetondera nti kasasiro tuluddewo okumumalamu mu bantu naye nga tetulina ssente.
0: Ono era aliko egimu ku mirimu gy'annyonnyodde egizingamye olw'okusoomoozebwa kw'ebbula ly'ensimbi ezikola emirimu, n'asaba bannamukono okusigala nga bagumiikiriza.
12: Emirimu egizingamye definitely tulinaffe enguudo nnyingi wano nga zimaze akabanga nga tezikwatibwako. Definitely kubanga oluguudo olusuubira okuba nga lufamula naye tetukwatanga ku nguudo kasooka nga financial year n'etandika kubanga tewali funds. Ate amakubo gaffe ge gatambuza abantu baffe gabeera amabi ennyo byonna bizibuwala. Kati waliwo gano agafa okuba wano ku district wansi wano weyambuka ku TPP waliwo amalala bali ku lansi. Amakubo mangi nnyo yonna yonna gye tuyitira gatwenyemezera n'abantu batugambako. Giravusi si njeyo si masisi. Sisi kubanga ebitundu ebimu bifu nnyo tosobola kubirongosa nga tolina masiki, tosobola kubirongosa nga tolina glavu, tosobola enjeyi tuzibuze eki naye si bye byokka n'ebirala bingi.
0: Gabadde mawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tova ku Radio Bud Radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Presi Kabanda na Nyanzi.
1: Gigabadde mawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Kibeera kikadde.

0: pili oza ula empanga nensera kati ate empanga zone nzitunda deni nenkoze sa sente ezo nengula ate from other partners empanga ezina asobola okuwakisa zino ezange
1: ziri empanga zezajja nazo zali za Luganda
0: hazali za Luganda tetwagala buko banango obukone mu bisoloji ebuli
1: ezina kweza
0: alama anti era advantages ne disadvantages ebirungi ne bibi bibawo bwewa waluwe kirwadde kisobolobera kale donu bichi ebintu webityo nga techivamu nebirala bingi nebirala bingi oba ino ku improving olulyo nane mu bantu
1: nofune empanga
0: endala bapartners baffe babaayo betuba tumanyi kati ezo zirimu nazijjeyo partner waffe omu ali eyo kajansi naye nga naye ebyenkoko abitambuza bulungi kumumanyi
1: katinoleeta
0: nendeeta nezibanga zezijja obeerawo nga zezijja owakisa zino fertilization eyo kaakati seera wekituuka ku myezi ng'etaano olaba eggi ena kitundu otandika olaba eggi naye nga eggi eryo teriyamba nnyo
1: erisooka
0: kaakati awo bwotyo generale tukibale nti bwezituukira ku myezi mukaaga awo oba olaba eggi ddala erigasa tutandika
1: eri
0: ensonga awo tutandika okuba nga tutegeka okwalula kaakati amaggi gano tulina processes mwoyita processes ziri ssatu waliwo kye tuyita sorting wacha tuta picking, sorting, cleaning, ebyo nebyo biri awo kale
1: nga twetegekera
0: kwaluza kwalula ejeri n'ayalula kati kyetusookerako olina okwenshuwalinga ng'okyava eno muki mu parent stock nti eggi lyalibadde lifunye empanga ekyo ekisookera ddala eggi lyalibadde lifunye empanga empanga ntegeeza empanga emu ng'eri n'enseera ezitasukka munaana ebitadda byabanga 15 naye tekiba effective nnyo practicale wano katifo abakikola tubala munaana ate osobola n'okukola ettaano kubanga ekirina obulamu kyonna kifa so otekamu kwalaawo ense ogenda okulaba nti woba ogitandika oba okoze nga the ratio 1:5 nti buli nseera ttaano zirina empanga emu kaakati enkoko n'omanya nti enkoko ziri bitaano kitegeeza awo oba okakicwetinga n'olaba empanga ezirina okukola ki okubeeramu ekyo bwe kiggwa empanga eno erina okubeerera ddala n'enseera eno kati awo nange wenzijjukirira nga tukyakula twalinanga obukoko kakoko kakekemye taata n'agamba mugitwaleyo ewamulirwana ku ki ku mpanga kintu ekyo kya mu nsonga ki nti enkwaso z'enkoko empanga zimala mu nkoko enseera ennaku ssatu obutasukka nnaku ssatu so ne lulifa bwe twakikola kyalibadde nti buli luvannyuma lwa nnaku ssatu ozaayo enseera ku mpanga kati naye wano bw'oba okitegedde ebeerera ddala nayo teyina buzibu kaakati eggi bw'omala oddirondatulabye lifunye empanga kati tuli mu kulonda eggi ate tetulwawo okulironda kubanga okuliddugaza oluusi n'enkoko zijja emize ne zirirya okulirinyirira ebyo byonna bisobola okuziyiza okwalula okutaataaganya okwalula kwelirino eggi bw'olironda akasongezi kaalyo ke katunula wansi mu ture ekigazi kyeggi ngera bwoliraba bwendirina bwe nti kyekidda waggulu kuba wali okuba eggi lino mu pifo waliwo kyetuyita airspace kati airspace eggi lino werisiza ebye tutegeka erinayalula n'olwensonga eyo eggi lino wekwata nga akasongezi okakuumira wansi ate ekigazi kyalyo nekiba nga kyekiri waggulu
1: kitegeeza naawe waliwo obwegendereza
0: nnyo
1: nga tuvudde mu kwegendereza ne tukakasa nti buli nseera eyina empanga egenda okugituukako bwe tugenda mu kutandika okulonda eggi n'okulitegeka naye tulina okukakasa nti eggi tulijje mu parent stock nga bukyali ate ne tukakasa nti n'okulikuuma nalyo tulikwata bulungi
0: mulungi ddala akasongezi katunula wansi ekigazi kyeggi eno waggulu ye watunula waggulu kubanga liba lirina okussa era bw'olivuunika bwotyo okumala ennaku kibanga wookwata omuntu n'omuziba ennyindo ate ng'olaba oyagala abeere mulamu oba okiraba kaakati ekyo nakyo bwe kiba kiwedde eggi lino tetulisussa nnaku 14 nga terinayingira mu kyuma bwe liba lyakwalula tugezaako nnyo okulaba nti mu nnaku 14 the wiiki 2 era n'abali eyo

0: bonna nga baali badda okwaluliza ku kyuma amagi kirungi nnyo n'oleeta tureemu ng'eri mu budde obwo obwa wiiki ebbiri okusinga lw'olinda obweze ture ttaano naye ng'ate zigenze mu mwezi kiba kiyinza okwaffekitinga okwalula
1: tubala ennaku
0: 14
1: okuva eggi
0: lweribiikiddwa dembe ly okuba nti olina maanyi nti enkoko nnyingi nnyo nti buli wiiki oteekamu naye singa oba oyagala kubeera mu time limit eyo walibadde tosinga wiiki bbiri lwetubala nti eggi olikozeeko assumptions ennungi ddala n'olaba nti okwalula kuno kuvaayo buki bulungi kati ekyo nakyo wekiba kiwedde awo tudda ku kye tuyita kiriiningi ne lwotandika eggi tulina okuba nga liyonjoko eryaguba ennyo ennyo kale oyinza oddi kiriininga ate eryaguba ennyo oyinza oddirekera ddala
1: nga liyitiridde lisusse
0: kubanga eggi lino erinayalula naye teryetaaga kgendako mazzi era waliwo abalunzi eyo n'agamba amagi gano gaddugala ngozezaako ntwala ku kyuma ate oba obyonoonedde ddala ne woba olirondayo nga budde bwankuba jjangu ne kambuleero babikako ekintu ne kalimbu ono era okuba nti lyaddugala nnyo oluusi ogenda olanga lyaba lyatoba kati era liyinza obutayalula kati awo ne tuyonjayonja ge tusobodde ne tulondamu ne sayizi ye sootinga osootinga sayizi akatono ennyo tekaalula eddene ennyo teryalula
1: tusoke tuddeyo wali mu kuyonja ayonja ayonjesa ki
0: tuyonjesa aka ngambe nti eno soft cloth
1: kagoye nga kagonda
0: kagonda naye waliwo kati buno kale obulina lwafu surface buno obukuuta ennaku zino oba bukuuta ntamu akalinga akasofuti naye ng'ate kalina lwafu surface kati ako kayisaayisaako bulungi kaba kakiriininga bulungi naye nga kali dulayi
1: nga tekaliko mazzi
0: nga tekaliko mazzi oyonja bulungi nnyo
1: nga tukusootinga ogambye nti ettone ennyo
0: ettone ennyo oluusi ogenda olaba nga teliina njuba nga mulimu tuzzi tweerera okugeza amagi agasooka ogenda olaba okukaasa nga tekalinaamu yero kaba kalumeni kokka nkali awo kati ekyo bwe kityo
2: kale katutandikire awo oli ku rediyo y'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu tuli mu mboozi ekwatagana ku jjalulizo ennaku zino ensingi eneetambula tulina okuba nga tusobola okusolvinga problems ezimu ennaku zino waliwo ekizibu abalunzi mukimanyi nti enkoko waliwo ekizibu ky'enkoko delays nyingi nnyo nnyo ohodalinga enkoko n'olowooza nti ogenda zifunira mu mwezi gumu n'ofundikira ng'oyingidde n'esatu nga tonna zifuna kankomewo
3: tuwuluguma tusinde okoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo bera mwegendereza anti okwerinda sibuti bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutuusibwako Abuza Banka ekuwa anisa kiwadi business loan okutuuka ku bukadde 2 wamu ne salary loan okutuuka ku bukadde 4 ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulira mu bbanga panvu ate ku magoba amatono saye okusabako kati ogiwemu mu 72
4: Abuza Bank your story matters
5: kyabulaba okwatakwata masannyalaze ng'oli mubisi oba ng'olina amazzi olw'ensonga nti amasannyalaze ago tegakolagana n'amazzi ojja gakwatamu gakkube olaba bw'olugulamu obulamu beera mwegendereza jjukira nti okwerinda si buti
3: beera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abuza Banka ekuwa anisa kiwadi business loan okutuuka ku bukadde 2 wamu ne salary loan okutuuka ku bukadde 4 ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulira mu bbanga panvu ate ku magoba amatono saye okusabako kati ogiwemu mu 72
4: Abuza Bank your story matters

0: Muziki ogwedomola.
1: O muziki ogutambuse ekyemisana.
0: O muziki ogutambuse ekyemisana. Wano program za mess. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa bulijjo.

0: Ekitundu ekyokusatu ekya The Mix kigenze kityo. The Mix. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri mwende ez'olweggulo. Budde bwa Matya Banku, webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
1: Okwekebeza obuzito bwo oba kye tuyita weeti si kyakwejalabya. Kino kikuyambako okumanya oba oli mulwadde oba toli mulwadde, kubanga waliwo obuzito ng'omubiri gwo tebusobola kugwetikka. Genda weekebeza obuzito bwo, kijja kukuyamba kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Sasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi.
3: Awongo manya anti program cha kaza ingite.
4: Yanze dije danio.
3: Mucha kaza.
4: Kati kwa kaza na tachiyamba. Kulia mera unojima na unobwegera. Nga neiba wali ali mukulaja na gamali mama. Ona kungano mukama katoda wange. Yadi ndingiriye kwa sijifu.

0: 一在酒驾。
1: Ama ulira gesen su dua. Ageke ne nyeze dua. Ama ulira gesi gika. Ganuge maulide. Kuchenda munana katunyeze munana. Chenda mutana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wa bulijjo.
2: Sivyo tano mlonja uliriza ge maulire kuredio budo kufambi tundubia guange vienja ulo. Ngoga kusumira ndio mogave mzukuru wandu kwa Chibombo Salim. Kamalabe na wabuganda oembuga cha hospital maiga vudio na kubiriza abataka abakulube ebika ogenda maso n'okufuna nga ife vienja ulo. Ebien kala kalila weba inzo kakalabize mirimu jabwe ngojeko ya faces ebika olwe mirimu jisobolo kubira nga jitambula bulonji. Mojuzi badiru abadeyo katuwe bisinga wo.
3: Kubiriza abakulube ebika okubira nga ife vien kala kalila mbaka kalabiza mirimu jabwe ilanga mbasa mbasisi kalila abantu babwe. Nono abadde asinzidde ku kasozi Mutundwe okutema evvuunike abagenda okuzimbibwa ekakkalabizo ly'omutaka w'ekika ky'omutima omuyanja Kasekende Nicholas Bonono iwana w'omusanvu era nga abadde ayolokoya bitayo ku mukolo guno abadde ebigambo bye.
4: Waliwo obwetaavu mu bika byonna okufuna ebifo ekikago ekisobola okukuŋŋaanira mu bwangu ne kibaako yekyogeraganya ng'abantu abasibuka awamu nagenda mwatyoli eggulu ne nsangayo omusajja ow'omutima kati oyo ku lw'omukaaga anaabeerayo ebbaale naye ate Kampala tavaayo kubanga musuubu kyangu nnyo okujja n'alaba jjajja wano ng'ekisebe kiwedde wabula obutaka tulina okubukuuma mu bika byonna.
3: Yeyeja namugenda kakeeto Nicholas ow'omutima omuyanja Nicholas Kasekende wano wasinzidde nalagaga wadde okusomozebwa okubeera nga tabaddewo kakkalabizo bayinza kukkalabiza mirimu gyabwe awamu olw'okuyingiza ensimbi kika era olwabo bye nagamba bw'ati.
5: Tetubadde na kitebe eky'enkalakkalira awaddukanyizibwa emirimu gy'ekika ate era tetubadde na nyingiza mu eyenkalakkalira mu kika kyaffe.
3: Omukolo guno ebisawuza ssemiti ziddala 200 omu n'obukadde bw'ensimbi obuwezeeko zisondeddwa so nga kizimbe kino kigenda kuba mmita akawumbi k'ensimbi za Uganda Kalamba n'ezisobamu kwadi ewuddu ne musibadi wano emutundu ekibuga Kampala.
2: Eyo nga tuvuddeyo minisita ombezo w'ensonga za Kampala Christopher Kawie Kyofa Togabye avuddeyo n'akubiriza abantu bonna naddala mu disitulikiti y'e Mukono abali mu bitundu ebiriraanye enguudo okukkiriza bakwate ku bibanja byabwe baweeyo ebitundu ebimu bisobole okubeera nga bigazibwako enguudo n'ebyensubuligana bisobole okubeera nga bitambula bulungi. Kabuye Christopher Kyofa Togabye bino byonna abyogedde babadde alambula oluguudo oluva mu Entenjeru okutuuka ebbuule nga noliko kilomita 18 n'ekitundu nga kuzo kilomita 8 n'obutundutundu musanvu bwakwasibwa kampani ya China Rere okusobola okubeera nga luzimbibwa. Kawuye Kyofa Togabye agamba nti abatuuze bangi abalemera ettaka lyabwe nga baagala gavumenti egene maaso n'okusooka okubaliyirira so nga ate ebiseera ebimu gavumenti ebeera teyina nsimbi. Agamba nti abo basobodde okubeera nga bawaayo balifuuse kyakulabirako okulaba ng'enguudo zizimbibwa kubanga bannannyini bitundu ebyo ebizimbibwamu enguudo be basinga okubeera nga babifunamu. Avuddeyo n'agumye bannayuganda enguudo zonna ezikyali embi nga be zigenda okubeera nga zizimbibwa era n'asaba abo bonna abali ku mulimu gw'okuzimba enguudo omulimu guno ogukola mu bwangu.
6: Olwaliro ndabyeko nti just ekitundu ekyakakolwako nekiwako kolaasi ng'olabye emirimu gikola ki gigenda bulungi kitegeeza senga wonna tumalirawo bulungi ekkubo lino ligenda kuba lya bize nnyo ate ekigendererwa ky'ekkubo lino maasa kigenda kukola ekidyeri ekigatta Mukono kugaba okuyita no connectinga wali kumpi nnyo tuwetaga kwetoolola mayiro ezisukkaabi ng'owonye n'ejjambo Mukono kigotuukira gaba maama kilomita 6 oba 8 katuwa nolimu kilomita 5 oba 10 so gavumenti egenda teka awo ekidyeri ffe twayangu atubakolere ekkubo kidyeri kigenda okujja nga kirina we kikoma so nkubiriza bannaffe abakyabulaabulamu okutusayiningira ettaka mutuwe ekkubo tubaleetedde bugagga omuntu atayagala kugagga wala yagobe ekkubo.
2: Minister Kabuye Christopher Chova Togabye era sabye abakulembeze mu district ye Mukono gena maso n'okuzibe kuwo ile chimpatira eri atekebwawo bannakigwanyize okulira n'ennyanja na lubale nga lino lye badde bayitamo okusobola okubeera nga basima omusenyu asabye ne Nampala w'abakozi mu district ye Mukono okulaba ng'ekkubo lino lizibibwa olwo ebutonde bw'ensi busobola okubeera nga bukuumibwa
6: ekisinza okunyenyamiza be bantu baffe ate abajja ne balumba ennyanja yaffe ne batandika ogisimamu omusenyu kakati ekkubo lye baali bataddewo tulagidde abantu bano baliggale tulizibire ddala abantu baleme kuddayo kusaliibirira mu kitongo kyaffe ate mukimanyi nti gavumenti oba pulezidenti mukambwe nnyo mu kino atugamba ebitundu byonna bye batannakwatako abazungu bye bayita vagini ebikyali mu mbeera yaabyo eyedda tubireke nga bwe biri kati mukimanyi nti oluguudo ono olugenda ku nnyanja kiri kikono kya nnyanja ate bannaffe bajja bakola ki bazanyiramu naye nga neebaza nkaawo n'ekitongole kyaffe kya NEMA abaasitukiramu kakati kaawo alina omulimu gumu kwe kulondoola okulaba nti tewaddawo omuntu kusaalimbirirawo kkubo lino liri mu ggombolola ndoza bbiri ey'entenjeru n'empata
2: Amyuka Nampala w'abakozi ba gavumenti mu district ye Mukono Steven Muhumuza asimye byansusso gavumenti ya Uganda olugenda maaso n'okuteekamu ensimbi okukola oluguudo luno n'ategeeza nti bannayuganda bangi abagenda okubeera nga baluganyulwamu eri ekkubo lino erigenda maaso n'okubeera nga liyitibwamu abantu abasiba omusenyu agamba ligenda kubeera nga lizibibwa kubanga abantu balikozesa okutyoboola obutonde bw'ensi
0: Project yategeruvule yakola oluguudo lwa kolansi okuvira dala utauni yentenjeru okutuuka wule umwalo okutunulide egaba njakufala mukisagu no kwebaza government okusokera dala lwa project yeno yamanyi ategenda okusitula district ye Mukono okujija ku level ya wansi kujiza ku level ya waguru byenkola akulana na dala byentambula oluguddo luno rubadde rubinyo atenga kitundu kino cheruitamu ekyempata nentenjeru gakirimu abantu bangi ngate mulimu n'emirimu gye byobusubuzi mingi n'olwekyo kibade kya kusomoza eri situense ya Mukono South oluguddo luno wetutuuse kilometers nga nya n'obutundutundu obugwamu lumaze okuyibwa kolansi era omulimu gugenda bulungi mu maaso
2: ate nga tufuddeyo mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu Njeru Municipal mu district ye Buikwe gavumenti esabiddwa okuzimba amayumba g'abasawo gonna mu malwaliro agali mu district ye Buikwe abasawo basobole okukakkala by'obulungi emirimu gyabwe okusaba kuno kukoleddwa ssentebe wa divisioni ye Wakisi mu Municipal ye Njeru mu district ye Buikwe Musa Yafesi babadde ali ku nteekateeka ya gavumenti ey'okulambula emirimu nga bwe gikolebwa mu kitundu kino ono abadde n'amyuka mbaka wa gavumenti mu Njeru Municipality Richard Kawesi Kurisi era nga bano bavuddewo ne balambula amalwaliro agawezeeko ne basiima gavumenti olw'amalwaliro gano okusobola okubeera nga egateekamu ebikozesebwa kyokka ne bagisaba ezimba amayumba g'abasawo baleme okubeera nga bava wala agamu ku malwaliro ge basobodde ogenda maaso n'okubeera nga balambula kwe kubadde eddwaliro erya Wakisi Health Center 3 nga lino likoze nnyo mu kuyambako abakyala saako n'abaana songa ate n'eddwaliro erya Kalagala Center 2 nga lino liyambye nnyo mu kujjanjaba abatuuze ono agamba nti ekisigaddeyo ye gavumenti okuzimba amayumba g'abasawo baleme okutindiga eŋŋendo
7: tekusooka okwebaza gavumenti olw'okuddaabiriza eddwaliro lyaffe erya divisioni ya Wakisi era kati lifuuse nga ddwaliro liri ku mutindo njebaza nnyo nnyini era njagala okwebaza basawo omulimu gwe bakola mu mbeera etali kubanga gavumenti yatuwa abasawo 12 era balipootinga ku mirimu gyabwe naye staff quarters zetulina tezibamala waliwo staff quarters mukaaga abasawo mukaaga mwe basula abasawo mukaaga basula wala okuva ku ddwaliro naye ngaera bagezaako okulaba nti bajja okukola emirimu gyabwe buli lunaku naye ddagala batuwa nga Wakisi division teritumala nti buli mwezi tuba n'abalwadde abasooka mu 12 naye eddagala erijja eddagala likyali tono nnyo ate nga Wakisi population yeyongedde okulinnya
2: ate ye amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Buikwe era nga yatwala ekitundu kye kya munisipaali y'Enjeru Richard Kakwezi Kores

0: janjaba ona yebazza ne government waliro gano ogate kamwe dagala sakono okugalabirira ngagamba nti singa bagakuza ne gavana ku mutendera kugaliko bajja kongera abatuzo funo obujanjabe
1: Kuzibuwa tubade na bo tubade na chizimbe chino cha OPD nga chikade nga jitonya na wansi wonanga tawali eflo ya soka yonanga ya vako na yetu wewa za katonda nti government okuita municipal council yenjeru ya tusobola kufutufu nila grant ya development grant of PHC na jane tu renovating ila eduwa lidoli nukuwewa za katonda nti kati tufunye eduwa lidoli ya ufenga lini lila subiza community ya wakisi nti genda kola ganila wamu tu improving ebyo bulamu vya wakisi
0: Omulungi auliriza bwega tubegabadde okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ogakusomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde gundo omuteregga
2: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com Radio y'omuntu wa bulijjo
3: Sasa kwa nasa kumine mweza haka ungezi.

0: wa bulijjo. Umeenda bikayo sigale ku mutindo ngo uliriza beauty tip. Eno ye beauty tip wano ku Radio Buddu.
1: Kibi nnyo okwambala olugoye n'onekaane kana naye ng'ofuluma mu akaswa kabi. Bwe kiba kisoboka, weemanyize ng'okunaaba ku bbombo lijja kuyamba okugoba akaswa ako akakufulumamu, osobole okulabikanga mu bantu obulungi ate ng'owunya na bulungi. Anti endabikayo ky'ekitiibwa kyo.
0: Eyo yebadde beauty tip wano ku Radio Buddu. Mandela Mirazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byote sanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid akendeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awa amaanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku by'okwerinda by'omubiri. Kale weefunire engano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizonna okwetooloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Miller Zebusega nga lino ttabi lya Mandela Group.

Kuredio budu kuhuli, radio eyo muntu uwabulijo, kula msiza kogwe na aje kumideko, ne mkweba za jona, ajoso budu kuhuli angate, otusiza kengalo huru na kuhuliro, yenteka teka, yago mkubo, okuvo budu mnupaka, waliku sawa zigenda kuhuli radala kuminemu, ezaka ungeza kuhuli na kuhuliro vinji, abitugenda kuhuli angate tuogira koho, kusingi radala, tugenda kusinga kweto roli la nyo, na daku transfers, kubanga transfers, njago kutegeza kuko nzisigaza wiche mwiyoka zigene masno kubira ngate ziko mekerezebwa zigena kuwa ngate zigalu wawo esawa zijia kwa dala musambu eze chilu zijia kwa musambu eze chilu kuruna kurujo kubira dala uruo kubiri transfers rezijio gena masno kubira ngate ziko mekerezebwa kari no wetugendo kusingo kubira ngate tutambulira mpola mpola ate tulabe nsonga ngabe zigendo kubira ngate zita ambula matimu zimanji gali mkubira nga tega saini nga basambi na damu kadekano nga transfers zina tito kubira nga tezu kumekelezebwa agamu kwago gali mkubira nga tega duka ukulaba ntiga saini nga basambi avenja ulo adhena ata agamu kwago gali mkubira nga te agatu nda basambi avenja ulo wata genda kubira nga te bako zesebwa na damu katale aka season ya bili makumi brother mu season ya bili makumi abili mkaga bili makumi abili mumusambu banafa wa MTN baga manchu eno kupiranga tokola chichi mchoka ogena kupiranga toto yungako ngokosa MTN momo binji biyo gendo kupiranga tokola nadala ngokosa momo changunyo ogena kupiranga to nyigasta chukumi nkaga mtano hash ogena kuwango nyigasta chukumi nkaga mtano hash ensonga zona osobolo kupiranga te ozitambuliza dala burunji ogena kupiranga te guomsubuzi sento ozitambuliza kumomo gambo kusaswa expenses zona ogena kupiranga to bitambuliza kumomo bulichi momo ya gendo kuwira nga takole ya mkasera kano so nyigasta chukumi nkaga mtano nyigasta chukumi nkaga mtano hash oja kuwira nga tensonga wama ozitambuliza dalabu nji kwa saba nafaba ababeti tuga

0: Bu box au box 1, box 2, box 3 ne box 4 londa kaka box ko gama ntikanoze kensubira kalimu sente zange karuke kalimu mukisa gwange aka box ko ronzenga ke kalimu mukisa gwe keka kuwa sente ii keka kuwa sente gwe ko ronze ko gama ntike kalimu mukisa gwe keka kuwa sente keka box aka kagendo kuleka nga teka kuweleza sente olunako olwalero cho ino kola chiri chimu choka sita biri sita biri emutano hash senta weziri then ogenda kulonda box yo box yo ogenda kulonda yerimo mukisogo kuwa sente bomaliriza samu pin yo pin yo ogenda kulonda pin yo ogenda kuteka mu ye kuwa mukisa kanonye kuba wangu zibangiriro bemba nsokerako enkola nubu kwa kulizo bigo berirwa kaboksa kutosi wako Oko Dynasty we wow kare
1: Daniel
0: hey sebo
1: mani
0: no kumanyo mani
1: ii zembikola angate mplogula mwini
0: oriotia sebo
1: bel
0: owangi
1: mani
0: oriotia yo
1: mwende
0: sinatabu wewa oyogera ne DJ Daniel tuli live kumpeo za radio wabudia yomotu wabulijo
1: nange nesi mba ulizafo
0: wewa olide kusente unako ulwale walide kusente zaka box
1: na chukubieda
0: wachukubieda wako sotio kuwangula
1: ta pili mutano
0: nize
1: ndu denga zanya wata nabani kasta pili
0: olude ngo zanya
1: hey,
0: anyo no
1: ano muongo
0: muongo sinzide ludawa
1: waje
0: o sinzide ludawa
1: deno nasa na wakiso
0: wali nasa na wakiso wali desente mikolo walero
1: kero jivata vili mwe vili
0: wow wibia dalabana yukuliko kuleka angatena weli lakuka sente kumrodi
1: eza njifuye rati doma
0: ebate namba me ebate namba meka muongo yukwade kusente ibade nambe mukale kuliko kulya kusente muonge
1: wanyi
0: kuliko kulya kusente ezo
1: kule ki
0: nti kuliko kweulira kusente kuliko kuwangula
1: nesi niramwe balile dao kusera wakazanyo
0: nkale baba tu yansisa muna angaba ntumangabe wakiso bande bila binasa na baga mintimbaga la nyo mwabada kulya kusente mwabada kuwangula mwabada kula gangate mwafunira kusente ne mwenye miliza mwecho tuja guzabili mwetano mwe ya gale mwedidi mweli ne kusente munange te wali chakola chidala cheche kugano kulia kusente weli ile sente wamagwe tutambule musajja wange uno
2: yes papi je Uganda
3: sebo
2: ugambo otia
3: mwendi sinata bitambula bitia
2: kasana kaka
3: kasana kaveko wali wana no mchala we yampeza message
2: nagamba tia
3: nagambo wae feno msana guwaka mungi
2: kogwe
3: tusiba tuwe yambu deno konze jangu neno
2: weyambu deno
3: weyambu deno na uwa edani yo
2: sebo
3: ochimanyi nsene nesili kumbe kutandika
2: nsene zikuwa mguwa kumeka zikuwa mguwa mkaga nguwe kumina ogumu tuli mugwamu nana si
3: kuba gwa kutanu na gwa 10 na gumu
2: eh
3: eh
2: na gwa mukaga azamu gwa mukaga twaleri
3: si gwa gwa mukaga anti kutambula sizo ne tambula gwa kutanu paka gwa 10 na gumu na yo chimanyi chiensene nezo balulanja lule ngaba ntu manya bantu balunde enkoko kati eno omusajja omusajja sinzireri na yaluza na atunda ne baleta
2: mungeri chi
3: zine zijeno bazi kasukira Tanzania
2: linda katundu chicho yogerako
3: anti chichino eri wali akatundu balunda nsene nezoka wali olunze ku nkoko nojitwala ku mpanga kati eri balunda nsene ne netuka okwa okola chi
2: okuweka
3: okuweka ngesaze ngabo kwate ento be nkoko nojitwala ku mpanga oba ku nume kati neri oli akwate nsene neye najitwale wali nsene ne nume
2: nsene nume bazirunda wazo
3: anti omusajja yali omu yekaya ine nume mu kitundu kyonna kati abasigadde balunda buno obulala bukazi
2: kalingazi bera nyingi akikola ati aine enume meka
3: aina mwe nume tano na hiyo bawa kajitu sabo ati gwengo jijawo eyebe wedde
2: dechika meka
3: dechi sekondi bu sekondi eyunge wedde ngo jawo
2: kale nume mwe kola ku nsene ne mekolu nako
3: enu ha tobala na kubala nabadde walinga ndabanga film
2: no gamba singazi
3: Echibosi cha mchakaze, echibosi cha mchakaze. Wana ku Radio Buddu, naba Premier Mishkiraze. Aba kukuli Coffee Spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Aku kunywa kawo mwatenga kanunji okuzama. Kache visera bibi okujaguza. Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine. Uamune kabokisi, zanya kati uangulo musimbi. Kunkumi bili zoka. Nyiga star, bili, emotanu hashi. Olondeka kaboksa kokusatu. Akali komu lodi. Buomala olondeka kaboksi ko. Olobo malirizo tetemu piniyo. We wangu lila center wa mumfo. Kaboksi, kakutusibu wako. Oko Dynasty International. Bava vibe ku vibe. Bava vibe ku vibe. Uli se pogo mchakaza. Mchakaza. Sawa soka. Ngibade kutusi bwako. Uganda waraje.
4: Mumiaka jenkaga. Yabanga wo. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwe gumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya. Chokambu womi wa febuli obwa bulijjo. Uganda waraji. Icho kunywe chitugatta. Kati naja guze emyaka ngaga. Icho kugatta banna Uganda. Tutundi bwe yaba batanaweza myaka 18. Nuno wegende.
3: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Emyaka 25 nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda. Buli wamu bawuliriza ffe. Radio Buddu 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Emyaka bili mwe tutuina ina tujia tukuma kumukono ensiyo na tujiri na mungalo tano katina uulidiza Radio Buddu waita kumikutu ya fa
5: ku Facebook
3: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
5: ku YouTube
3: Radio Buddu
5: ku Twitter obajite X
3: at Radio Buddu 98
5: ku website
3: www.radiobuddufm.com
5: ku Instagram
3: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM
5: oba downloading app ya for Radio Buddu ku smartphone yo
3: na ubira mukwabo abatambula na bakulembedde
5: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga wana ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Webali kubanga weko mide ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo kade kama uli lagavude bweru we gwanga inze presi kabanda na nyanzi. Abana abataba akazali wa 18 be bafiride mu muliro ogukute dwaliyo lya abana eriya government wali mu gwanga lya Pakistan mu kibuga Islamabad eranga bino bikakasiddwa saba minister we gwanga eriyo Shahab Sharif na ategeeza nti balagidde okunoonyereza kutandikirewo. Omuliro guno ogukute ku nkya y'olunaku olwaleero ku mwaliro ogwokusatu ogw'ekisenge omuzalira abakyala nga kwotadde n'abaana babeera bakazaalibwa ku ddwaliro lya Pakistan Institute of Medical Science nga okusinziira ku saba minisita omuliro guno gwatandise ku ssaawa emu ey'okumakya nga bukedde era obudde buno embeera yazedda mu nteeko. Waliwo omwana omuto omu yekka ataasiddwa. Mu kiwandiikiddewo ku ki ekividdeko omuliro guno. Wali mu ggwanga lya America, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga kyakwata abantu abasukka mu 49571 mu mwezi ogw'omusanvu. Abayingira mu ggwanga eryo nga tebalina biwandiiko bituufu nga guno gwe muwendo ogukyasinze okuva omukulembeze w'eggwanga eryo Donald Trump lwe yadda mu buyinza mu kisanja ky'ekyokubiri. Okusinziira ku muwendo ogw'omwezi ogw'omusanvu gulaga nti gweyongeddeko ebitundu 15 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'abantu abaakwatibwa mu mwezi ogw'omukaaga ate gweyongeddeko ebitundu 7 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abantu abaakwatibwa mu mwezi ogw'okubiri. Nabikakasiddwa ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku by'ebibalo era nga bagamba nti abantu abakwatiddwa abasinga bateereddwa mu makomera. Nga wabula omwezi gumu Donald Trump adde mu yafeesi mwezi ogwa January 2025 abantu abaali bakwatibwa baalinga mu 8 n'okudda wansi wabula okuva lwe yayingira yafeesi abantu omuwendo ogukwatibwa guzze nga gweyongera nga kati babeera 40 n'okudda waggulu. Ku bano 40 n'omusobi abaakwatiddwa mwezi ogw'omusanvu abasinga obungi babadde bawangalira mu Texas nga kwotadde ne Florida. Ate wali mulu wanada wa Gaza abantu abali mu musanvu banansi b'eggwanga lya Palestine bebatiddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa amagye g'eggwanga lya Israel nga bwakoleddwa mu bitundu eby'enjawulo. Banansi ba Palestine basatu batiddwa, waliwo n'abalala abaalumiziddwa ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku maka agamu mu Beit Lahia okuliraana eddwaliro erya Kamal Adwan.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zone na
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija
2: Niliza ku Radio Woodwe yomu ntu wabulijomu kama ibali kukumango limuramu webali kubango tutege damatu dachika makumi ya vidi zezise kwa kusawe muwe yoro edbule na kusumwezi habiri mmokaga umwezi kwa munana umwaka bili habiri mmokaga nze ajumaru webali kuuliriza Radio Woodwe yomu ntu wabulijomu chibuga cha saba saji ama robo zigano jegava ega kutuka kuyo na josinzi lo kutu uliriza mbozi mpaka wali kusawa bili eva mchitongo lechiti wa PPDA muwamvu Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority Authority, bagenda kubuli ya chikolachi, and then nensonga lwachi bali wano. Mu studio, nina mukuru Tumuhairwe Ronald, antegeza nti manager mchitongo lechino. Sika kazinda lako mukuru Ronald kakutuke kuburunji. Soko buzi kubatuliza nkwa niliza.
3: Niyazanyo mtestesi.
4: Abalunja abauliza vudu, mwasivyo mtia no. Amanya. Nga wabanya njude, nze Ronald Tumuhairwe, nga nkola nga manager wa local content. Ku PPDA yo local content chitegeza okusoso waza, ebintu, ebyaffe, ebigwirwa, ebyawano mu Uganda.
2: Ebyaffe, ebyawano.
4: Ebyawano. Nti woba okola procurement wa government, sente togisusa kwoyo muna Uganda achikola, echo kyoyagala okugula. Okay. Nti njagala gula vivaje.
2: Yes.
4: Nga webiri.
2: Yeah.
4: Wane wafe Uganda Masaka.
2: Togula vya China.
4: Sente tozi twala China wa Kenya. Kati yoyo local content. Sa tono abana gwe bakoze nnaku zino. Kumitimba gano. Owa social media. Olumwe ne anjulanga local content. Abantu bagamba kati nogo mulimu gwamanyi bwe gutyo. Yaani nda. Yo kusoso waza ebyaffe ebikolebwa wano.
2: Ebikolebwa wano.
4: Atenga birimu ebintu bingi obuweereza ebya abamana makolero.
2: Yes.
4: Bakolanga mu manufacturing eyo. Tuina abantu abatadde wa makolero agenjawulo. So yenzo oyo nsanyuse nnyo okuba wano ku Buddu.
2: Wow. Mazina agenda wa Brenda kankubulize ddala. PPD ebyebiki.
4: PPDH kitongole cha government.
2: Kibuziza bulungi nyonga mu Masaka byerichebyo.
4: Oli mutufu. Era abali eyo nache manyi bagamba che balese kino ate cheki. PPDH kitongole cha government. Chatekebwawo etteeka lye tuyita erya PPDH Act mu mwaka 2023. Ekitongole kino che kivunanyizibwa ku kulondola engeri ebitongole ebya government ebyenjawulo jebisasanya sente eziba zibiweredwa mu bajeti chetuita procurement
2: okugula kubigula
4: kwa kwa sente tigenda ogule byewetaga okola obuweereza mu Masaka City oba mu Masaka Regional Referral Hospital oba mu Masaka District Local Government ebyo byonna bitongole bya government ne baba wa budget nga bagenda jisasanya nga ayita mu procurement procurement kwe kugula public procurement kwe kozesa sente z'omusolo ng'ogula ebintu ebyenjawulo ebyo kati engeri gye tukozesa sente y'omusolo okugula ebintu ebyenjawulo bino tuba tuyitagamu erise joji omuntu agenda okulondoola okulaba nti sente eno etali ya muntu
2: sechinomu
4: esasanyizibwa nga tuyita mu mitendere gy'obwerufu egy'okuteekawo okuvuganya nti buli muntu alina kyataddewo afuna ku mukisa oguguza government ekintu ekyo so PPDA ky'ekitongole ekirondoola oba kikalabalaba engeri ebitongole ebya government ebyenjawulo jebigula ebitongole bya government ebyo nga nkwadde ekyokulabirako oba ekifaananyi kusigira ekifaananyi tulina ebitongole ebiweebwa budget mu ggwanga lino ebisoba mu bisatu mwekinaana nga buli omu afunako ku budget y'eggwanga gye twasoma nti erimu mu trillioni trillioni bwebutabalika ensanvu mu obuna kati buli kitongole kifunako ku sente ezo ebitongole ebifuna budget bisukka mu bisatu ekinaana So tulondo olebe bitongole
2: bitongole bya
4: ata wonga sinateeka ko masomero ga government
2: nebo tegali mu bitongole
4: bwengongera ko amasomero ga government tuba tugenze mu bitongole ebisukke ebitano mwekaga
2: okay.
4: So nga tulina okulondoola ebitongole ebyo byonna byonna nti sente ze bafunye bazikozesa nga zigula ekyo ekigwanidde okugula oba okugulibwa era nga bagula mu mitendera egy'obwerufu egy'obwenkanya nga tuyita mu kuvuganya sente ne ziba nga tezigwa wa bako ba Luganda na ba mikwano eri aba balina obusobozi ate nga bataddewo ebintu ebyenjawulo abantu bataddewo makampuni agenjawulo basobola okukola bizinensi olina ateekamu buli kimu ekyetaagisa ate n'atafuna bizinensi ekyo tekiba kirungi kuba gavumenti ate enkeera egenda kujjemujjemu omusolo emusabe layisensi ate bwe banayo temuwagidde kiba nga si kirungi. So public procurement alina emisingi egyo fe twateekebwawo okulondoola ku PPDA tulina departments department esinga obunene yeeyo erondoola erimu ba auditor era nga bagenda buli mwaka gw'ebyensimbi ne bajja mu bitongole ebyenjawulo ne balondoola ne bafuna za lipoota alipoota ezo tuziwa ku parliament olumu ne tuziwa public accounts committee eza local government neza central government oba mu parliament eyo ne bazikozesa mu kugezaako okujja embalirira mu bantu abalina obuvunaanyizibwa okukola emirimu egy'enjawulo kati engeri gye tulondoola era fe abakwasaganya amateeka g'okugula kitukakatako okulaba nti sente y'omuwi w'omusolo etuuka ku buli munnayuganda so tugenze tuteekawo emiwaatwa ennaku zino egituusa sente mu bantu ba bulijjo okusingira ddala tuyina ekintu kye tuyise reservation schemes ne tugamba nti buli kitongole kya gavumenti ebitundu 15 ku buli 10 byogenda okusaasaanya mu procurement sente ezo kazigende mu bantu abakyala abavubuka n'abantu abaliko obulemu era mu kulondoola okwaffe tutaddewo n'enkola ebuuza nti ku budget yo oba engeri gye wasaasaanyiza sente omwaka gw'ebyensimbi ebitundutundu bimeka byewawadde abakyala oba ebitongole ebyabavubuka n'abantu abaliko obulemu biwera obutundutundu 15 nti ye nti nedda nti lwaki bw'otubuulira ate nga gavumenti bw'oba tokoze kintu ekyo tewabaawo omuntu aba agenda kukikola. Twagenda okulaba nga contract za gavumenti zirimu abantu abagagga abasinga okuba ne sente alina sente y'alya so ne tugamba kale bwe kiba nga kyekyo katuteekewo ebitundu bino 15 ku buli 10 ebya bajeti nga birina okuyitamu abo. Jukira twasookera ku kintu ekyokugamba nti ensimbi oba sente eziyita mu public procurement zisigalenga wano bwe tuba tulina ebintu ebyo oba obuweereza obwo tetuyita bantu b'ebweru mpozi nga tetulina bumanyirivu mu kintu ekyo so ekyo bwe twakivaako ne tugamba nti kale n'abantu ba bulijjo abakyala abeetereddewo emirimu abavubuka nga basobola okuyonja ofiisi za gavumenti ezo nga basobola okufumba nga basobola waliwo abazimba nga asobola okuzimba so tubawe emirimu egyo bwe kiba kisoboka so nga egyo gy'emirimu egya PPDA nga era tuyina ne department endala eweereza abantu kyetwandigambye okuwabula advisory nti oli bw'aba ayagala kwetaba mu procurement ayinza otutuukirira oba n'atukubira essimu ne tumuwabula ne tumugamba bino ne bino wammanga byeweetaaga okwetaba mu kusaba tenda zino

0: derejiitibwamu.
1: Yes.
0: Ne tugamba engeri gye tuli mu kusika ku omukono abantu ba bulijjo.
1: Yeah.
0: Temubasaba bintu bingi.
1: Mm.
0: Era tugenze tubimenyaamenya nga tubijjamu.
1: Yeah.
0: Nga tugamba omulimu bwe guba tegwetaaga bumanyirivu bungi.
1: Mm.
0: Experience.
1: Mm.
0: Tubisaba nnyo kiri awo.
1: Mm.
0: Olimu kugula stationery.
1: Yes.
0: Ate osaba experience.
1: Mm. Mm.
0: Olimu kugula katugambe katugambe wetaaga abantu abasobola okuyonja.
1: Yeah.
0: Office za government zokoleramu.
1: Mm.
0: Ate olimu kusaba turnover. Kati ebintu ebyo tugenze tubijjamu nga tugamba mugonze. Oli bw'aba alina ekibiina eky'obwegassi.
1: Yeah.
0: Ng'asobola okuba ng'alina engeri gy'akiwandiisa ku disitulikiti.
1: Mm.
0: Oba ne baganda baffe abakola okuregistering ebibiina.
1: Mm.
0: ne company.
1: Mm.
0: URSB.
1: Mm.
0: Registration Services Bureau.
1: Mm.
0: Tetubakaluubiriza nnyo kiri awo.
1: Mm.
0: Tubigonzeemu tubimenyemenye.
1: Wow.
0: So tusembedde wani Masaka.
1: Mm.
0: Nga twagala okwongera.
1: Mm.
0: Okumanyisa abantu abakola business ez'enjawulo mu Masaka muno.
1: Mm.
0: Naddala nga oli aliko kyakola nga alowooza. Mm. Obuweereza obwo ne government yandiguze ebintu byakola.
1: Okay.
0: Nga twagala obamanyisa okubasomesaamuko n'okubawandiisa.
1: Oh.
0: Twakwataganye ne Masaka City.
1: Mm.
0: Netugamba mwinzo tuwe chifo wano ku Liberation Square ne tutulawo.
1: Mm-hmm.
0: Abantu ne bajja ne bakiriza town clerk na kiriza.
1: Yeah.
0: Muganda wange ono Brenda na ina kiriza.
1: Mm.
0: Ne batuwa chifo wali ku Liberation Square tugenda kutulawo ennaku ssatu twatandise. Okay. Lwaleero.
1: Mm.
0: Tuberewo olw'enkya n'olwokutaano.
1: Mm.
0: Nga tuwandiisa.
1: Mm.
0: Abantu abo abandyagadde okwetaba.
1: Mm.
0: Mu business oba okukola obuweereza mu tenda za government.
1: Mm-hmm.
0: Abasinga nga bobo lina kampuni
1: okubaako bye basupplyinga government, that is
0: okigonzeza.
1: Hey.
0: Bwe kityo bwe kirina okuba
1: abalina bye baagala okuguza government.
0: Abalina bye baagala okuguza government.
1: Hey.
0: Ebyenjawulo.
1: Yes.
0: Abamu nga ebimu nga bya buweereza services.
1: Yeah.
0: Ebimu nga bintu bikwatibwako.
1: Yeah.
0: Supplies.
1: Mm.
0: Tugenda kubaawo.
1: Mm.
0: Nga tuwabula.
1: Mm.
0: Aba balina ebyetaagisa ya registering adda.
1: Mm.
0: Ne district.
1: Mm.
0: Oba ya registering ne URSB.
1: Yeah.
0: Nga tubawandiisa nga tubateeka ku mukutu ogwaffe.
1: Yeah.
0: Tulina omukutu gwe tuyita Register of Pro-

0: Ekabonera ube uangazi lina kurachinga tojango otoja no supply inga government ingezagara kuzigabira abantu
1: ngojeko kubanti abantu bagenda kujja mu lukungana wali babeko byebayiga soko tubulire kyetagisa ky'omuntu okukola business ne government ngambo no wawansi tuleta abantu banagwadda mbobera ne company ngeri registered ngesa suru msoro kwa milioni runana
2: njagala bana abo wanzi bano batwa abano
0: neanza nyosebo ne eche chibuzo nzikiriza nchiweleze runange Ronald ndaise naye alamu ile
1: bulungi Ronald tagisa cho muntu ku supplying government
3: jetuvudde mabegeno tubadde tutekanyesira ku company oyina okuba ne company nga eri registered kati echo kikyaliwo naye kati tugamba mukwongereza ku company eno abantu balinawo engeri y'obwegasi enkolagana gye basobola okujiramu so enaku zino tutunulira nnyo ne community based organizations CBOs nti mwegatidde wamu mumanyikiddwa mulina endagamuntu ezirambika nti mwe bantu abali mu kibiina kino ekyowegasi tulina n'engeri endala omuntu ayinza okubanga sekinoomu naye n'agenda ne bamumanya mu URSB n'akola business name registration era nayo yo tuba tumukkiriza nga teyetaaze nnyo kampani kiri awo eriyo n'abantu abayinza okujja nga babiri oba nga basatu oba ng'abantu abali abatasukka 20 ne bagamba ffe twagala kuba nga tukola tuyonja ne bakola nga partnership partnership nayo kati tugamba musobola okuteekawo ekyobwegasi ekyo ne mujja naye nga kyetusinza okuteekako essira kwe kulaba nti abantu bateekawo engeri y'obwegasi sente ne zibanga bazikozesa ne zizaala si muntu sekinoomu kujja n'asaba ttenda enkeera ate n'alwala n'abanga tasobola kweyongerayo bwe muba mu kibiina eky'obwegasi tife tuli kibiina ky'abakyala tumanyikiddwa omuntu owa community gwe ne bw'oba muntu omu gwe tubadde tukolagana naye n'olemererwa tuba tusobola okufuna munno ate ne bwe mufuna akasente tekasigala mu muntu omu kagenda ne katuuka mu bantu ab'enjawulo so ennaku zino tugonzezaamu tugezezaako okugamba nti abantu kasita bateekawo engeri gye tusobola obbalaba nga si kampani yokka oba osobola okukwatagana n'abantu abagula bano ba procurement officer twabagamba dde ebyokugonzamu babimanyi ate era ne contract tuzimanyi ezitandikirwako ezitali ziri ate ezimalayo nti contract ya bukadde 10
1: 10 oba tonnamalayo ezo nafe abantu tuzigaba
3: masaka y'amaanyi
1: obadde otuyita mmere ezo
3: so weewo twabawabula ne tugamba contract eziri mu miwendo bwegiti bukadde 3 ate nga byebisinga obungi ennaku zino district ngeye Masaka oba site ngeye Masaka ogenda n'otunula mu mpapula ebintu byebagula ojja kusanga mbagula miliyoni 5 miliyoni 2 miliyoni 10 bintu biri awo so ebintu babiteke sente ezo baziteke mu muntu wa bulijjo
1: oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tulina mukulu Lubega Twaha onaakulira URSB mu Masaka wano na mkulu tuwa soko sika kazi ndala abantu wabuzi baja kuruza toli iwe soko wabuzi eko
4: webali mtesitesi tuwa lo mkisa guno wegata kubanange okula msa kubana Buddu timu jevaliko ya mtu usiza kengalolo
1: mazo kuhite uo beba kukuangu hirwa tho sike kakwa kulizo

0: Genda wafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okubamu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buonasa sunasendeze zaabu lunaku, okumane miezi satu. Ojakufuna wa mkiso kwe funi la looni, okutuki 15, chani na watu nila masimu ga mogo. Obotu kubireko, kunoti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Ebikabya bia webiri na yate waliwo Nairo special asenge jedwa n'obukugu okutukira ku buli mbeera kuberengo genzeko autu neba chalibo obango jaguza obuwanguzi bwa timu yo Nairo special abera wo kuberengo nywamu one for the road Nairo special buli kisera kibera special anti ono ye bia atenka ni kamuzabu kati wefunire Nairo okuva mu kafunda oba mu bala yone kuli okumpi Nairo special the true Ugandan reward from the source omwenge tegukirizibwa eri oyo atanaweza myaka 18 nywa n'obuvunaanyizibwa.
2: Banka enkuru ya Uganda etegeeza ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsalisalewo okakasa nti sako ezirina license zezokka zemukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license. Banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwe. Deko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulire kitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.
1: Emyaka 25 gyempereza first class radio budda 25 radio y'omuntu wa bulijjo
3: oli kredio budu yeyo muntu wabuli jo muenda zezi ula yoku wele sawa ebili yeze chilo mkulu rona ngamia ntiwe tuko mao tu nyonyora bantu
4: yeseo
3: wachi mwaya gade bano betu Brenda baise in special interest groups na fabantu wabuli jo
4: yeseo
3: tuenyigile mu kufuna akasente mu kusupplying a government
4: yeseo buli government eri mu nchite bufuzi
3: mu bukulembeze
4: lwerondebwa newebwa obuvunanyizibwa mubamu obuvunanyizibwa obw'okulaba nti abantu bekulembera bonna balina engeri gye bali nga sinti abatono abantu abatono tono
3: abolubatu
4: bibali obulungi so kiba kijikakatako ku government nti buli muna Uganda ebako ne we mutusa enjiri eno gye twogerako si na lulimi lwa fefeka botunulira ebintu ebyenjawulo nga kye tuyita vision 2040 notunulira enteekateeka ya government gye tuyise tenfold growth strategy obola abantu government egezaako nnyo okuteeka ensimbi mu nsawo y'omuntu owa bulijjo nga tukubiriza abantu okuba nti talowooleza mu mmere ya leero yokka naye nkozeewo ki ekiyinza okuyamba munnanga ndi wano ku lusegere oba n'abantu abagenda okubaawo mu byase bijja
3: yes
4: bwemba n'abaana ngenda bbaleka ntya so government egezezaako nnyo okuteekamu ekintu ekyo buno obuvunaanyizibwa okuba nti tubadde tetujja kubyogerako tekitegeeza nti
3: byabadde tebikolebwa
4: nti oba kipya nedda tetukoze kye tulina kukola tetukoze kimala ate eriyo n'abali abagamba ha bano bazze lwa balamu yatandise okugogola si kyekyo eno enteekateeka twagirina era twali twagala etandike n'omwaka ogwaggwa naye ate bwe batuyimirizaamu ebintu by'ebola netugamba naye ng'okuva omwaka 2004 tubaddewo n'okutegeeza abantu nti gavumenti egezaako okuyimusa abakyala twali twalaba nti mu contract za government tetulaba munnyo bavubuka tetulaba munnyo bakyala nga tulabe obutulutundu butono nnyo obw'abantu bano abantu abaliko obulemu so government negamba nedda tuteekewo engeri gye tusitula abantu bano ngera zino zengeri tugenda kubunyisa enjiri eno nga twagambye tugenda genda mu bibuga okusookera ddala ebibuga bitaano bwe tuva ano tujja kuddako embalala tudde Karua tugende ejjinja eyo tusooke tukomekkereze nga tutuuse embaale tulabe engeri gye tukoze era tuddemu mu bibuga ebirala ebyenjawulo bye tunaba tetunatuukamu naye nga buno buvunaanyizibwa bwa gavumenti gavumenti egezezzaako kwongera maanyi bino bye tulimu olwaleero kwongera mu maanyi naye nga obuvunaanyizibwa bwe buli era nga tulina okusitula embeera y'omuntu wa bulijjo ne tuva mu bwavu bwe tulimu ebitundu ebyenjawulo ebya Uganda abantu baavu nnyo naye bwe tuba mulisiza tochi ne tubagamba wano waliwo kino wano waliwo kino gezaako kino si byangu naye ate agezezzaako yafunamu yasinga oli
3: atagezezzaako wewaawo mjala Brenda umanyi kano nakategeera lwenaline presidenti yali atuddeawo muzindalo gw'otuddeko ama government is the best buyer no government is the best spender naye alina kaatayo gweyaka enjagala okukubuuza lwaki nali badde mpikinga interest mu kusupplyinga government nga government fine esasula bulungi naye alina omuze gw'okulwawo abantu babeereeyo nga bakaaba kyokka nabawasigundi finansio yatennaggwako lerebijja kuggwa sooka osayininge wano tutwale ewakaawo kaawo ateekeko omukono tugendewo Brenda ateekeko full stop tugende ewa Ronald ateekeko okkoma olyoka ofune sente musasula bubi newankubadde sente muzirina kati lwaki nali badde mpikinga interest
5: ekyo kyoyogedde ekyokusasula obubi nsuubira tusasula bulungi
3: yadde
5: nga zirwawo
3: anti kyeŋŋamba musasula bubi kuba zirwawo
5: kisinzira
3: kyempisa okusasula obubi siga nti musasula busente butono ŋŋamba kulwawo kyempisa okusasula obubi
5: naye nja kukuterezaamu si buli kimu nti kirwawo kisinzira circumstances ezibaddewo olumu bintu bingi ebireetera ebiyinza okuleetera gavumenti okulwawo okusasula naye woba okoze paperwork mu bulungi nosubmiti nga buli kimu mu budde nsuubira gavumenti ekusasula nayo mu budde nga sente bweziri nga bazireleasinze bulungi eba ejja kusasula bulungi naawe
3: lwaki omuntu yali badde awankawanka okusupplyinga okukola business ne gavumenti
5: kyekiri kyenakugambye nti nga muzeeyi kye yayogerako nti
3: the best spender
5: yes the best spender
3: yeah
5: so ki nkyo nkinyonyole ntya nti
3: bweba egula yegula obulungi
5: yes
3: tegasobola kugula bulungi kugisinga
5: exactly kyekyo kyenyinza okinyonyodde bulungi okinyambyeko bulungi kyekyo kyekiyinza
4: era bwe mba nyongerezaako
3: yes
4: ekirungi kya gavumenti kiri nti gavumenti tenyaga tebanga bantu balala
3: nebwerwawo
4: olumu nebwerwawo
3: oba
4: shuwa ate ekireeta okulwawo ki bintu nga bibiri wammanga kitongole kyotaddemu
3: obuweereza
4: ebitongole waliwo ebitongole nga bisasulirawo aine muno mu Masaka ebya gavumenti mbimanyi nga tebasussa mwezi tebasusa wiiki bbiri
3: nga
4: tebanasasula kati olumu kiva ku kitongole ekikyokolaganye nakyo eriyo bali nga bo kabali mu musaayi nti ate olina okuyita ewooli noyita ewooli olumu ne tuteekawo n'abantu ab'obuvunaanyizibwa naye nga bateekawo embeera oyinza okuba n'omukulembeze nga ye ebintu bye byakusika miguwa ate ne bajja babawa town clerk omupya n'agogola ebintu
3: nga ye akolerawo
4: ate nekyawukanamu so byawukana olumu kuva nga kisinziira ku kitongole naye ekyokubiri ate wensinga okulaba nti wewali kaluma nywera ze sente gavumenti zeweereza ebitongole ebino ebyenjawulo buli mwaka gwa byansimbi ekitongole bakiwa sente ne bakiwa obukadde kumi obukadde kumi obwo babanga babupulaningira oluvanyuma abantu nebeeruwoza nebagamba naye lwaki bye twa planning atetubichusamu oba netubyongerako kati bwe babichusamu bane babyongerako obwetaavu obulala ne bujjawo ne bakubira gwenga supply ne bakugamba tuweereza ekintu kino ekintu kye bakusabye tekiri mu plan tekiri ku budget nawe no supplyinga supplyinze tebakuwadde LPO kye tuyita local purchase order naye bakubidde bukubizisimu n'oleeta bw'oleeta nga tolina mpapula ze bakuwadde oyinza okubanjiza omwaka ne bikalubamu naye nga zino sente zo ze tuba tuplaninze mu mwaka
6: zibaawo
4: era nga zo bazisasula olumu kale wabaawo abamu abagamba sente nafuna za mpapula ate naziteeka ku security obanga yafuna za mafuta ate naziteeka mu maramu kati ate wa maramu wa supplyinga newabeerawo obuzibu awo naye nga kyenandi kubiriza abagala okukola emirimu ne gavumenti nawe gavumenti baako nekyekuwa ekuwe ebbaluwa egamba supply so Brenda bakubidde waliwo we tutuuka ne tuba nga tukozesa trust bwesigwa ngaoli akubira n'omusupplyinga ekyo kirungi nnyo naye ate bwe muba temunnatuuka waawo n'omuntu akuwenga LPO LPO eyo eriko n'amateeka agagamba nti olina okusasula mu nnaku 30 bw'obanga otaddeyo empapula zo zonna sente zo tezirina kusukka waawo bwe zituuka waawo ate kiba kirala
6: essaawa ziweze 2 ez'ekirakadde kaweddeyo omuntu mubuulire bw'aba azze ku liberation ayingira atya ayimirira wa musigire ekifaananyi kyagenda okufuna agaze tusibule tuveewo
4: ku liberation batuwadde abantu wagazi olwaleero enkya ne ku lwokutaano oyingira buyingizi tulinawo tenti wali tugenda kubaawo n'ekizindaalo tujja kubaawo n'obutebe obutonotono bw'oyingirawo ng'ojja nga weewandiisa ogamba ekitongole kyange kyekino ng'otuwa ebikikwatako nga tukuwandiika bw'oba olina okwebuuza kw'olina nga kwe weetaaga okumanyisibwa nga tukuwabulamu nga weeyongerayo mu mirimu gyo tetugenda kukulwisaawo awo tetugenda kuteekawo nti musomo gw'abantu kukuŋŋaana oli ajja nga tumuwabula tumuwandiika era bwe tunaaba tumaze okuwandiika abantu abo bonna tugenda kubateeka ku lukalala tuluteeke ku mutimbagano gwa PPDA abo abalina bye tunaaba tubasabye ebitonotono ebitali bingi nga tugendera kubaawo ne bannaffe aba Uganda Registration Services Bureau bwe babaawo n'okuwabulira kwe beetaaga mu kintu ky'okubawandiisa tugenda kubaawo ne site abaana aba beetaaga ebya site nabo nga tubalina so omuntu atambula n'ayingira ku Liberation Square tugenda kubaawo ffenna nze n'abantu bano betulina bonna n'aba site Brenda nga ffenna tuli ku mulimu gwe gumu gwa kubuulirira abantu bano kye baba baagala nakubawandiisa nga tetubalwisa so omuntu mu ddakiika nga 15
6: ajja kuba amaze okukolebwako
4: ajja kuba afunye kyayagala era tugenda kubaawo n'okuwabula okw'obwereere nkola ntya bizinensi neewandiisa ntya nsasula wa oba bwe mba sifunye na tenda ngezezaako mu site naye sifuna mirimu
6: kale tusibule abatuwuliriza
4: mwebale nnyo abatuwuliriza Radio Buddu mwekuumire okwo abandyagadde essimu eya PPDA nja kugibasomera eri nooti 4-1-3-1-3 noti enamba bw'ogikubako obuuza kyonna ky'oba oyagadde n'otutuukako nga tuli mu bitundu eby'e Kampala Embalale eyo tulina ofiisi eggulu Embale twaguddewo n'eye Hoima webale tukyaza
6: tweyanziza mukyala Brenda tusibula abawuliriza
5: Kale nianza nyosebo mbaku nga mwena banda business Masaka muje cha liberation mwebale nyo kutuuliriza msule bulungi basebo ne banyo
6: ayiwa mukuru twatu sibule
7: ngate dobozi lyange nango okunga banabuddu okujumbira olukungana runo tulabikenga tulufunamu omugaso
6: msule bulungi tuyanziza mpuliriza embozi bwete webadde ebadde eva mu public procurement and disposal of public assets authority PPDA nga bwe bakutegezeza bali ku liberation wali okutandika n'olunaku olwaleero enkya ne ku lwokutaano gendayo obanga oyagala kukola emirimu ne government osobole okuwandiika ogende ku lukangaga lwabo abakola emirimu ne government nze ajuma ru programu ya utabadde yegenda okuddako kwagaliza kusula bulungi mukama akukumi
1: esawa wana kuredio buddo Esawa, sidi pidi ya zechido. Budde mga maria gabi ya gulo. Webali kuhuli disa radio budu.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: akaseko kose se akukamara okulaga kishira bika mbere ya tele tele demu lingeri chi
2: yengeri baba
1: eja kutelera
2: abasawo ya kutelera naye ate batugambye yetaga omusayi
1: omusayi ate kuno yali afanagana na gundi na Farida kubanga mudwaliro baina engeri nti bwoba akona omuntu webufanagana ekika asobola okuwa omusayi oba sikyo owaayo kukananka ni kasente naye ate uli yagenda Kampala
2: kati tugenda kukola tutya tugenda kumusamu kasente kudda
1: kiba kijja kuba kyetaaga tuloke twogereko ne bakulu bo abali e Kampala tulabe oba balina engeri gye bayinza okutukwataganyiza yo baagaye nti payinti yammeka
2: payinti
1: yawugundi nankani omusaayi
2: baade bangambye kya mitwalo esatu
1: esatu kati yekyaganga mmeka okusinziira bo nga bwebagambye
2: baabadde batugambye musaayi tebannatugambako
1: bungi kibayogedde bungi kati nze ndaba nti tusooke kugira tubuuze abasawo bwobuzeeyo obabuuze nti guneetagisa gwenkanaki omugundi kumulwadde kati bwetumala okumanya tubuuzidize ddala nti payinti bwetuba situfunye muntu agenda kumuwa musaayi dairekiti payinti yammeka tuyinza okuba twogera ebyo ngaate esingamu
2: baade bangambye esatu
1: wabuuzizza nga yesatu
2: nabuuzizza awaawo ku neiba wange gwe bawadde omusaayi
1: naye nina kanankani kakaadi banzijjako kuba omusaayi lwenali mukatale luli ne banga nti bonaaba n'omuntu wo nga yeetaaga omusaayi kano kakaadi kogiraki
2: oba okayina leeta tugende bannange tuba tuyambiddwa
1: era kiyinza okuba nga beetaaga payinti obanga bbiri oba ssatu
2: gwe baakugjako mmeka emu
1: banzijjako emu ne bampa kasooda awo owulidde
2: naye era ekyo ndowooza kiba kikola
1: anti
2: kasita obanga oyina gwe wawaayo bajja kuwa zonna
1: bw'okatwalayo
2: aye tuyinza n'okuba nga twetaaga emu
1: kati bwonaaba oddayo ogende nako nandibadde tuddayo ffenna naye ntutta embuzi ku ttale kati ate njagala genda ate nzikyusa ensi ewalala kati tunaagira lumu nga bano bakomyewo
2: anti kati nange mbadde njagala mpitireko ewaka ndabe abaana nga bwe bali kati bwe mmala okubalaba ndabe embeera gye balimu kati
1: mbalekengambati
2: wano
1: mudwaliro
2: nyina mukwano gwange mugambye ansigalirewokko kati nze nsooke ngende mpitireko neeka
1: omanye omuntu bw'abanga naye ayinayo omulwadde n'omulekere omuntu waliwo wobagirya kakaadi abasawo bayitiramu okukebera mu katabo
2: era n'akatabo ngenda kamulekera engeri gye tubadde tuluddewo ffenna waliye waali alaba amanyi buli kimu bwe kitambula
1: ogenda kusooka kuva wano ddeko mu ddwaliro olyoka ogenda eri uba kuba yalidde ekyenkya
2: mukwano gwange alabika yamu kati anti mbadde naakavaayo era nange sigundi nnyo naye kati kamale kuyitirayo ddala ewaka nzire bulumu mu ddwaliro ate kati nzire wano nve wano ate nzire mu ddwaliro ate nve mu ddwaliro ate ngende ewaka
1: ŋŋamba nti gw'olidde obadde omulidde ekyenkya
2: ekyenkya nze nali nyweddewo justin ndyawo n'akacapati tunja kumalirawo
1: kakyagayagayaako
2: ate yeetaaga omusaayi taata
1: talya
2: yeetaaga musaayi ayina n'obuseke mugundi
1: naye nze mbadde ŋŋamba nti twandibadde tufuna bugundi wandibadde otwala ku nankani ku butiko bw'ekibaala obuli ate emotoka ejja yeegoberera baani abo mugize nabo nze mbuuza abajja bagira gundi obategeddeko emotoka ejja ekyamye wano
2: ate bembadde ŋŋenza okulaba oyo taata lodin tomanyi motoka ye
1: ate nzibadde nkyagi
2: yeye
1: yalimu eyo
2: nze mbadde kyokkaende
1: nyambala akakanzu ogiro
2: takyetagisa kansuyinza
1: okuba bwente nga
2: mukoyaekanaawe Bane tu sanso kubala ba.
3: Kale banayi.
2: Yeah. Mama, nga mwuzi ndu sene yolaba. Munangu omuntu wobo omulo wole zako. Avali na yali mukulo wo zako chemazo kulaba. Orenso nga mbade ndo wo zako jawaka. Mbade ndo wo zako jawaka. Nga njimu biga mbamu wano muzee inti kanso. Kenji jemba labe kabe wangi. Katonda wano.
4: Umuradda atele demu. Kusubira neri mudwali lu.
2: Kituufu naye mbadde nyina bye nazo okunona engoye zibadde zituweddeko
4: era ffe wantu bali tuzze kubuuza ku muzeeyi
5: banyange karibu muyingire
3: taata
5: otyo otuwulira
3: neyanziza nnyo taata
5: ssebo tusayinza okubalaba
4: muzeeyi naffe obasanga ssebo
5: weewaawo ssebo eradde
3: basebo taata
5: musiibe
3: mwetuli ssebo
5: mwetuli bakulu
3: bane nga mulabye n'abalwadde
5: munnange tukola giriwa abalwadde bino kudde eno
3: maama nga
4: anaye omulimu gw'okujjanjaba mugwebale
5: munnange tukola ogwaffe ffe nga ffe
3: ebisigadde ne mubirekera mukama
5: mama katonda yalina nankanyesemba
3: weewaawo kati mama aliatia
5: uno ya tuwa mauli ya kati agafa ya shaka nori ya wafe kubanga
2: ya
5: ya sura ya kavayo ya muwe ila kuku na ya ngambi tibeta agayo musayi
3: musayi mamu musayi kwa muwedeko
5: mamu pimele wale wangu musayi kwa kende de ila no kulia alia na eki tono talia
2: mukaseke ya lira mukaseke
3: kati nteka teka chesi duwa kumusayi
5: umusayi mbade na genda mukatale sabiti ya wede nesha angayo wana abagiri umusayi wabagaba nibaanzi jako nankani kwa inti yomusayi nibaanpaka kaja kaja atiri nibanganti wubanga nzengu etaga wanga jino mtu wange baba soboro kumuteka koku kazi nze mbade mugente ono wabadayo agende ne kakadi yako
3: haka kadi katugwe njini agugaba guwandi bade guobao
5: nze nyino genda
3: nubaganti ono muntu wange nze ndi mugabi wa musayi
4: ato obaganti mchala wange
3: awa chichiba chikola
5: badendo woza anti wafuna kakadi abu wakatuara yobu kawate
3: mkubo anti wanyizo kuwa wakaronze mkubo
2: na choche sobo
5: bani no genda
3: katuwa ino kubela u wengo mugabi
5: chigenda kuneta agisa to gende wa cheswa
2: anto kolachi
5: mfune yo obaba anabe babiri bandabire kumbuzi zije nagambi
2: naye ndowoze echo to si cha kusula yo
3: nakasana fe tugenda
5: mudwa
3: nange nze nyine ndi mugabi wa musayi nange nsobola kozesa kadi ye yange yatenze ngabye mfunde ziwe
2: yawo kiba kituyambi
5: yambi okamala
3: omanye kirungi cho kugaba omusayi ndi bobera no omuntu wonga agwetaga baku anguiza ilaka saka waga nita ono ono memba wafe mugabi bulijagu tuwa
5: katiba
3: sobala guku guza
5: baba
3: songa kati atepo wabanga toli mugabi oino kuleta agendo guga bakuluna kuoru
2: boba abawe
3: kati boba munonye zomu ogugenda kumuruwa
2: baba angaba bache
3: baba angaba wanyisiza
5: atini ako katu yamba kubanga nti omusayisi wagulikanga keda nga shugugurua bei busanga uli nebo bango sokolo okugaba atena we nebakudiza ngo weta
3: bachima mama ayagala musayi musayi tu ajja gufuna
5: nitu yanja
2: yo bane ngampo nye chogende bali bati abana
3: abavubuka mwe bali
2: tebaina buzibu
3: bali semu bakumisingo kamala
2: ate nancha abalabirira bulungi
3: tayina tabu abana we bali
5: na yana na jaja mu manyanga jajjawo yagenzo kulwala nga naye abanisinga yabali kubaye wajaga ntumula runu bwa gize singa bajata wo yalwali
3: naye tata nga akola ki
5: abanisinga abeta agaba era bogera ko abogera ko
3: naye buli bembera nawe mwatu onsesa musesa buli kadi
5: munnange neka tusabe asuke bulungi bana
3: mukama ajja kusasira
5: bana ajja ne bamukyalira kuba oyafuna yo sabiti ngeyo nga sibasomye
3: nja kufuna ke wiike
5: tolinda luwummula nti tunyango birabo
3: dala
2: mbade nondowoza na kujeyo naye atekoze uloza nchazi kati gogenda kumbulira bwe bali nzireyo mu ddwaliro
3: era nange kenkusanze wano oba oli awo bwe twandibadde mu ddwaliro sitwandisobodde kwogeramu katufunire ddala mukisa twogeremu
2: mbade manyi tugenda ffenna ogambye ogenda mu ddwaliro
3: tugenda ffenna
5: banno bawe kugumu
3: naye Tuogeremu nga ababi.
5: Wawatile kumapapali.
2: Yotari ya mapapali. Uye kuwa mpozi onaria. Mpozi onodureva
5: anaria. Mungiri li devi.
3: Atana siku vizira. Nagari ya vuri. Abazukuru wa
2: bajia mkari. Mane tuwe ya nzizabi ya mutulete de. Tusimi yo tusimi.
3: Mama rudi. Mbade nsaba
5: tuogeremu. Kende kuwa ya muna muno.
3: Mbade nsaba tata. Nyumie muko na yewaluwe nsonga.
5: Anya ganyo uli wakini.
2: Ichi waliwo buzibu.
3: Sinza gamanti buzibu. Na ye edukulinga buzibu.
2: Ichi abana baina buzibu bakaze.
3: Abana ngabwo ngwenti abana bakumisinga. Ate sibana bokka. Nange nze nyimu.
2: Kati gwetonda byesha nange nawe
3: ndo. Yabwa gambu tonda bye.
2: Awaka wakumisinga. Inchimanyi naye munange sirina cha chikolera. Nchimanyi era mbadde ngenda kujamba labeko nziruke nzire yokuba mudwali lyondi yonzeka mama mulekedde na mukwano gwange
3: emyezi ebiri nina kwezi gwamu zoma zengo janja ba mama era obadolo olwero badolozo okujjo tulowozeeko kutulo banga chigenze wala
2: bwenjijayo ne mbalabako
3: neka mbo boba nno bali
2: abana bwe bali abana
3: babanno baganda
2: Liyo mwari kubirie wali womu yalwazaba yangamba yalwazaba omulala nali ndi awo mubuza buza ni bangamba yagenda bweru Kuchulira omulala
3: kwe gwa abana ababo be batalwalde gwe uwe watali bizibu
2: kati nkolechi
3: nedda kubanze nze mbadde wa kirozo mukwano gwa nze mbadde wa kirozo nti okujjanja ba mwama mwandi kugabanye lero bobera yenna ku satu Nemuno ajjajjanja beke nakusatu nomulala ajjanja beke nakusatu wemutyo
2: chenali njaga
3: naye gwo buvunanyizibwa bonno obweti seweka amakago gasuliride kuloza tubera wotu
2: echo chenali njaga leranga bwegambye nti nayogera nabo omuna ngamba bawe mulwadde omulala na ngamba abana beti bava kujita
3: bawe mulwadde gwatabu bawe ali kukitanda
2: kati nkugambe cha
3: banno bagira badna banno baje baje banne otusuliride
2: chokubasulira cho kitu sirina cha kola
3: banango nsulilide
2: sirina cha kola kubaka kati nkolechi
3: echo kola we kiri
2: banno babeko che bakola kati goyagala bawulire nti mama talina muntu
3: wa leka kubera ngoga leka kweti kamugugu gwa mama weka leka kutusulirira Banangu
2: echo nchirowoza ako
3: nchirowoze zako bulungi
2: sikulimba
3: tukata je kiraga
2: tugenda mu dwaliro
3: ntandi sokalu
2: bibi tugenda mu dwaliro babibi tugenda olabo bawaje
3: ntandi sokalu bibi
2: mukwano gwange okalu bibirira sikuganyine kati nkolechi oli mama wange
3: mumikirize banene ntandi sokalu bowoza oli mama wange si wakanya mama waffe nene banno bakwasizeeko
2: Tebali wocho
3: tebali webali boba manyati goli mugonvu goto chifako goza kubaga abana bange abana balwadde abana bamugana kujja singa singa kubadde kuno bateta sobola bale kawo lwachi bachituka mukujja njaba
2: oliyo genda mutegerera
3: kati gorwachi bakutegerera
2: kubanze njagala mama ange mwagala era
3: nabo bamwagala naye banyigirira
2: era buli chimu sobola chifirwa ku lwa mama
3: togamba nganti sa kugamba
2: Ne dad,
3: Bera wewe
2: bwe bank bwobo kalu
3: bibi bwokola chama kako bwegana atabanguka
2: katulebo bajakubanguka nkole chinza makate gansingira nyabo
3: echo kirunji
2: eh tegansingira nyabo
3: echo kirunji
2: eh nze wakiri obwango kalubirirwa kalubirwa katinze mama mukolere chimulekewo
3: ah go tofayo
2: mulekewo chichogeza kwa kutege
3: sakugamba
2: chichi echo chitegeza chicho
3: yo munju
2: nedda soko mbuli choli mukwogera echo chitegeza
3: kugamba nze nkubulide
2: so kugirizibwa open.
3: Nebo oba tontege de.
2: Bera open ngambe. Inti cho yugere cho chitegeza. Chino cho mbede wonga chimanya. Oja chitegera
3: manyori muntu mukuru.
2: Katia uja chitegera. Chichi chota tegera. Chimama alimuduwa. Lilo kati mkule rechi.
3: Kumikirize miese vili.
2: Inti jambe era waluti nendi jane enda babana. Tuwe era kusimu fena. Chicho yagala. Siganti indi ere kumirembe. Ndi muna ku. Ndi muna ku. Kati mama tumuleke muduwa alilo. Kati wanveri deyo muleke de mkwano gwange. Neyiba nabu neyiba si mkwano gwange. Mula vide muduwa alilo.
3: Ebina dirira.
2: Aze tonti satisa. Ori mama wange. Zama kate gansi ingira niyabo.
3: Kare.
2: Ebu wapa inacho yagalo kola chikole. Kati nkolechi. Kukango wefu data tegera. Chendi kwa nchibuzibu wendiko. Buno buzibu. Siganti indi mirende. Mwazu cho yagalo kole rawa yagala da chikola. Ndo wavula wachi kutandikira.
0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
6: banasayansi abakuguka mu kunonyereza abagumira obuyinja bw'okumacha sulwe okugattako okwerekereza embona nga nsubu gayita ku mamba saako kwesuluba bobu za nyonga seteke ne sekonde wamu ne kwiso bando nga nasubwe yasuluba bengalabi okuva mu setendekero lya Laston Gardens mu saza lya Virginia mu maserengeta ga Jamaica bakizudde nga omwezi ogwantenvu omwaka guno gugenda kuba gwa kayisanyo kanayo kyani ani amuwadde akatebe matama ntengo. Aba kugubongedde okukinoganya nti bwe batadde omwezi gwa ntenvu mu byuma bikalimagezi nga tewali kadde ka mukolo mulala gwonna mu mwezi guno ng'omusasi waffe bw'akinoganya.
7: Wenyimiridde wano ndaba abakugu abambadde amataawa ameeru n'amamyufu batadde omwezi gwa ntenvu ku mmeeza ne bagubajjulamu ebibajjo bina era nga bye nnengera wano byo bw'obiraba oyinza okufuna obutiti na owa chapati oyina mu Rolexi nkolera amajaani nga mulimu n'ebijanjaalo ne chapati mukaaga.
8: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensi yona. Eno ye radio budu, radio yomu tuwa ulijo.
9: Viper, Chitara, KCCN, Virachako, Homburg, Black Power.
10: Timu kumina monana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Statens UPRO, zizi no.

0: Gendo gwe mu bipande bye tutwaze mu tukufuma nyira manyira.
1: Aha, kale ne dakika makumi asatu mu emweza kaita kusawa enya ezekire kyonna ku lwaliro tukyali mu nteekateeka eno eya kula Pink Sports Special. Esawe ne soka angabo eri mukubira ngati etambula banabuddu njagala kubategeeza kuko ne n'amasaza amalala 17 ge masaza 18 gonna agakula Buganda nti emipiira ku Saturday wabadde game yasazi ya Buddu ne Buvuma ne game ekyusiddwa neziwa ku lunaku lwe Sunday oluvannyuma lw'okwewala ensonga za za syndicate na damu final day nga bayina okubeera nga etambula so wadde nga emipiira ejibadde gizannyibwa ku bizinga gibadde gijja ku lunaku lwa Saturday so ne game akatwa ttiimu yasaza eri ya Buddu then yasaza eri ya bannaffe aba Buvuma ezidwa ku lunaku lwa Sunday so yenteekateeka eyo ajibadde nyagala okubeera nga ate mbategeeza kuko musobola okubeera nga ate mugitegerera ddala bulungi mwesetinge bulungi abanaagenda kapiirako n'entambula ajje munaagenda maaso n'okubeera nga ate mutambula mwano na wali naye ng'ekitongole ekya PPDA ekirungamya ebyengaba y'emirimu gya gavumenti kitegeeza abavubuka abakyala n'abantu abalina obulemu nti nammwe omukisa gwammwe guguno guzze okufuna ku ttenda za gavumenti kalino PPDA bagenda okuba olusiisira olw'obulamu mu kibuga eky'e Masaka era nga batandikidde ddala olunaku olwaleero bagenda kukomera ddala ku lunaku olwokutaano awo ku Liberation Square mu kibuga eky'e Masaka bakoola abavubuka abakyala n'abalina obulemu abeegwanyiza okufuna ttenda za gavumenti okujja okwewandiisa nti mujje n'ebibakwatako okuli endagamuntu ebbaluwa ezo eziwandisa bizinesi zammwe kale mu ebbaluwa ekukkiriza okwera mu kibuga eky'e Masaka n'ebitundu ebiriranyeewo atini namba okuvaako mu URA era nammwe abasobola okwegattira mu kibiina nammwe mukkirizibwa mujje kale nno okuva olunaku olwaleero paka ku lunaku lwa Friday era nga n'olunaku olwaleero bagenda kubeera n'olunaku lw'enkya bagenda kubeera ngaate babirawo ensonga zonna basobole okubeera ngaate abazitambuliza ddala bulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abulijjo radio Buddu agamba Kiseedu Cedric Sebunyia ogamba otya webuli kubeera ngaate gy'oli maneja ow'ebweru Cedric kati manager w'ebweru akola mulimu ki oba manager waguno nagoli manager w'ebweru waguno nagoli so gambo tia Cedric Sebunyia awebule kuranga te joli webule kuranga te songo stamza bulungi era njagala okubategeeza kuko anti enkambi listed nnyo n'okusinga ekintu ekyakyo na enkambi listed nnyo n'okusinga ekintu ekyakyo na abanabuddu era njagala okubategeeza kuko nti nakore Sunday okugenda wali Buvuma na timu yetaga bwe tazuin esobola okubiranga te kulembera ekibinja a group weyo mweri mu kaseera kano mbeera nga bageza ko kuranga te etambula just Buddu bakaluzinga game niyo kayuka ajibalu zinga kutimia saza eri abanafi abacha dondo so unako uruencha era fena tubereyo waliko hotel next na dala nga tusonda omusimbi tusonda sente zona zolina jangu na zo so lukwela nga tusonda sente ezigendo kwela nga teza bida timia saza eri abudu omwaka gumbiri makumi abiri mukaga mbera nga wegeza kukwela nga te etambula agamba chimu nyonyi liam ugambo tia awali mu group ya Radio Buddu Sports wewe kuranga te joli wewe kuranga toli za chairman bona abanywanyi abali mu group weyo bagambe tubatumide ko nyonyi ni dala bebele kuranga te songa zona abazitambuliza dala amalida sana mu kasera kano wanubachika bayongedde mukaga zida chika makumi ana mwenda na omukaga gubayongedde mu nagwo mpola agugenda maso no kubera nga te gukomekerezebwa
0: bera bwetu metamula anytime anytime dachi ko mkaga zabayo ngende muzigenda kupera ngazigwayo so kirabu ya Chawton abaso so kupera ngabaka angaza manyi gaba wededa eranga bali kupera ngabyo kwata bwe kwa siku bisu bibasaja batu babali mugoz zili biri kubwerere 2-0 tangira kujukiza kwa basade mwana mwana aba ina abana chance ya ze ku Elkambi Academy nakuzo mwezi nga 12 mwezi ogomwenda chance weri kweli kambi ya academy leto mwana agesewe abawala wakati wa miaka 18 na miaka 10 na gumu hey mwana je agese kitone che then abana balenzi wakati wa miaka 18 na miaka 12 okuba kusaba bile zo kumacha paka 12 zeka ungwezi enakuza mwezi singa 12 omwezi ogwo mwenda 10

Abaka tambula njagala bategeza ko ntubula ko game satu zoka zoka. Sodok benanga nakutuka ko luko mutwe. Katambula kapeka games mwenda. Nekweza games mwenda games mukaga. Zima zokupera nga ziwangula. So waka shout yateka ko mutwa ruba ko emitalo nga 12. Yateka ke mitwali bidi wakweleza mitwalo nga bidi mwena obocha agaba coach. Ya kauza mwuri mumbaga debuwa wasibe mpili etanu kwena. Na baga manuche chitunji chaka tambula munange. Gwe kazonyi sengabo boso bode mbele etamuli maridadi sana. Tewali chigana kwe. Tewali chigana. Akalala kagenda kupeda wenche kaungeza ka weekend. Yaman. Kalete mitwalo atanu kumutwalo milioni mku mitwali ebili. Kaliko games munana. Tulumba weekend na busungu. Kano kabula ke mipira just gumu ebiri esatu yancha. Wat tunakola chi tetuna cha kumukolera obuli awso njagala kupera nga mategeza konti akatambula akafaako kagenda kuddamu okubera nga kalabika olunaku olwenche kaungeze nga tugeza ko kupera nga tulumba weekend obuli awo nga tulumba weekend sana abaga dopira muno wa trust orders. Ojakba kuziro musambu ziro mwenda. Inkagamu musambu. Asati mutanu. Shenda munya. Ziro musambu ziro mwenda. Inkagamu musambu. Asati mutanu. Shenda munya. Betting na wakende so betting chijia mwonsawo yo. Akazanya kono nekangu wa baba. Wali chigana. Wali kilabu ya Silovani Bullet Slave. Becha ujo gone number 2. Bali mu extra time. Mbagami ya tikata mulaka fe kumipira muenda. Mipira munana jimazo kupera. Mipira mukaga jimazo kupera nga jiti yikinga. Kata ndise unakuro gulu. Kwa badeko game zinyia. Kwa badeko over ya Ipswich. Neri chesta stengeri mgumu kakaga bitanu. Kwa bade kuwa ya Watford ni Peter Bolongeri mungu mutano lusambo. Kwa bade kuwa ya Doncaster Rovers ni Middlesbrough mungu kakaga bibiri. Kwa bade kuwa Gologori ya Southampton ni West ya mungu mutano lusambo. Kujali doko bade kuwa ya Newcastle ni West Brom mungu mutano lusambo. Kwa bade kuwa Era kilabu ya Charlton ni Tottenham Hotspur gumu nyalu nana. Yaman. Game satu zokaze tubulako kakati olichi bachiri eri yolezo gamanti nzabanga nenda kwejira yo kakasende kangu budenga buchali dembe iliyo olenzo gamanti nzeka ngumikirize zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu sati mutanu shenda munya zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu satu mutanu kienda munya chaka tuwabi chaka tuwabi kena ye kigia kigie wali ncho ugesawe mu yes wali ugesawe mu ncha kweje mpira japeje tuina ako feka tuinde ulisi munang then ncha basuru nebien kana nebilibao kusawa nye zechiro tuja kulaba tembeda wena tambula mulaliga nyoko tegulika tambula haa. Then era encha tuna game ya Chelsea na Luton Saturday kitende. Yaman. Ordinary fudde mu game emu yokaba nange. Naye ate mulimu betting companies zibade zitaina option ya over. Kitegeza mwinzo kuba mwangu date ombera mwangu de mungambe. Twade tuna over ya link bene FA 2000 nenga. Tekuliko option ya over 2.5. So chitegeza nti amatuwa yubayu nzuku wafunye sente kubanga ordinary ya febade kufa ya Viking ni Dynamo Zagreb ngini mungu mutano lusampo kubade kufa ya Skovu dene hamu studies ugumu chitundu kubade kufa ya Preston ni Everton ugumu kasampo kubade kufa ya Lyon ni Fenerbahce ugumu kasampo bitan hey. Ordinary ya febade ya wangu de ya lero ebefude mu game mu bat mulimu abateka kupanga tebagu tadeko mpiro kunga bafunye sente za bolu nakulu wa lero hey. Chitege de munywanyi
Wak chenga buzima 0709 67 35 94. Trust orders. Tusibeche kijamu nsawe yafe. Tubeti nga nabwege nilisa kubanga kaba kaza nyosimu limo. Tuchuwala tuagala nyaka tamula katamula kuhusibeke kitini. Kachubaba na abana yata dekuwa mutualu. Ne wabaga mate jaya kasende kumine vili jiri mwusa woye. Yata deke vili. Bamuwa ye mutuala abili mwena. Ngemipule mpide ulake mipira esatu mirambirira.

ngebula ke mipira esatu minambirira kye kigana tewali tuendereyo tumoro 0-0 inkaga mu musampo asatu mutano shenda munya kemulira mwako temweka nga temuloza nti bali mukunko babikompola ndi mulamu ndi steady mwizo gama chitoni bali mukupe yukompola tuli mukuteleza mumpeleza munangi tuagala tubele mwo clear than ever anye nze siri mukatanti yukompola bili mukupela nga bigwa kubasha musudini eda sebo Shamsudini abagira gira bwati. Ngano kwa kikompola nga kinyose

so na korincha njagala peranga mategeza kanchi tugenda kupane ordinary film odi 10 tubagamye che mipira minji cha Europa League Conference League La Liga mipira minji petwagala mipira jigenda kupere mipira nga 10 joka tugatoko neja katamula kafe mipira satu ejencha tukurukute tufafagane na yete wali musaga ati wali kusaga gwe na kulenga tuino kupera nga twabikana ye eona kulenga nja kujamba gamba abanga abana bafunye kusente za katambula olede muli mukaba abana abali kupera nga befulira ka sente magezi kwa muganda faulili za radio budjo radio yo mtu abuli jo magezi magezi magezi soja kupa kuzino msambu zero mwenda inkaga mu msambu asati mutanu chenda munya tusibe ichi chija msao ya faka zanyoka no kanyume faka zanyoka no kanyume baba zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu asati mutanu chenda munya trust orders wo betingo betinge chechi ya munsa woyo akazanyo kanyome itakoko kroni sports center byaka biwebiri akatambula wekali akatambula wekali mcheka ungezi nemba denjagala baju kiza kroni sports center Roni Sport Center mukibuga masakiri mwabeta gabi agabi Mijozi ya klabu za musemu singo kupera nga Mijozi ya klabu za musemu singo kupera nga mugu vera nukwa gina mbulaya

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe radio budat 25 radio yomuntu wa bulijjo.